0: Official YouTube channel.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
3: Pagbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

Voila kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse? So kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: makisaya na at kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Pagbubukas na muli ang tambayan ng Kambayla. Returning this December sa Smile.

0: Party Club. After a year of hiatus, we are back. Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Halo Kohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
3: Ito ang aking sikreto.
2: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
4: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: kwentuhan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panik.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
4: Ito ang aking sikreto.
3: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
5: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay La. Returning this December sa Smile.

Kakanta ng Christy per minute na ano. Okay, mga kaibigan, maganda. Gabi po sa inyo lahat. We are so back. Pero ito na po, nasa ang nagbabalik po na program, nasa bagong tahanan na po tayo. At hindi lang 'yan, mas pinaaga na, may bagong araw pa. Ayan, so ano, so we are so back. Sana na tayo from every Friday to Saturday nung SF Radio. Now every Sunday na po tayo dito sa Smile Network at sa Smile Radio. Grabe, for the first time ever nagkaroon po ng Smile Studios program sa Sunday prime time. Yan, nasaan na po tayo. Welcome po sa inyong all-in-one na mausapan para sa kwentuhan. Na dati po ay mula sa Biyernes sa Sabado, magiging tuwing Linggo na, mas pinaaga na po. From 8:30 to 6 p.m. So

unang-unang sa lahat doon, unang-unang sa lahat, sa February 15 na, February 13 na wala po ako in One Talk, ayan. Nawala po siya February 13, and ipapatuloy na po sana sa 6:07 PM. 6:07 PM. Gago. Una-una doon, magbabalik na, nag-season break tayo, nagpatsamata lang na walang All In One Talks kasi mas marami na kaming gagawin. Pa-almost break na kami yan. Dami naming mga research defense, mga events na kailangang isali, mga ganan-ganan, mga anik-anik. At syempre, nag-focus lang,

sinalihan ko mga events. Ginawa ko sa patapos ng grade 9 era ko. Pero mamaya na lang tutlalakayin ito after ng ano. So, babalik na nga lang sana ng SF Radio era. Babalik nga lang sana tayo ng ano. Babalik nga lang sana tayo ng... babalik nga lang sana tayo ng... Sorry to... ano? Babalik na lang sa... Babalik na lang sana tayo ng April o May. Pero, ito mga reason. Una-una, nawalan ako ng motivation mag-ayot. Nawalan ako ng motivation talaga legit. Like, hanggang dito na lang yung magiging kaya ko sa usap. Mag-host ng isang program. Pero kaya ko naman. Pero kaya ko pa naman. As of no? Dati pa lang naman yun. And second of all,

0: 3 days after exam, Friday yung katapusan yun, nag-research defense kami, nag-review kami ng magdamagan. Sobrang ako talaga, yung nag-defense kami, yung gumawa kami, ako yung taga-asikaso ng mga, ina-analyze, dine-detect ko yung mga AI na mga paragraph. Ako din dinedetect yun. At pag may AI doon na na-detect, ginagawa ko siyang ini-humanize ko siya. At least na-analyze ko siya kung AI AI o humanize. That's it.
1: You cannot just use AI, pero bago yan, itindin mo muna kung ano yung sinabi ni AI bago may lagay yung sagot. Or you should summarize the answer na lang rin. Kasi ang main purpose lang talaga ng AI is hindi palitan ang tao. It's just to help human. Pag nahirapan ka, ganun. Tulungan ka, sabi mo. Pero hindi naman yan, hindi naman purpose niya na siya na ang bahala sa sign ko. Dire-diretso mo yung susulat ng hindi mo inaano, hindi ko na yun.
0: Okay. Okay, so anyways, another thing.

ng ano, mag-ano-ano lang. Ano, sobrang ano, buti na lang kahit konting sagot, konting explanation na nasagot ko eh. Grabe. Buti na tapos ko yun. Kasi kung wala, kung walang masagot, nga ka. Oo. Tapos, ang afternoon, this ano, after ng thesis defense namin, nag-practice na kami and sumali kami lahat ng grade 9, grade 10 sa prom. Nag-attend ako dun eh. Actually, nung dyan ako nag-update rin ako sa salita naman sa nasagot kayo sa prom. And then, na yun, next prom na namin, I will spoil this, itutuloy ko pa rin yun via other programs kung meron. Depende na lang sa programs kung pwede mag-update sa prom namin. Sa ganun lang. Oo. And after ng prom, kumampanya kami sa pagka SSG, ano, new generation, ano, from ano, from for the ano, for the supreme student government officers for school year 2026 to 2027. Yes. Yan, sobrang

0: position na yun. Actually, my position right now is ano, grade ano, actually my position in SG is representative. Actually, my ano, grade 9 representative ako noon. Ma-re-elect na sana ako, pero sa kasamang palad, I lost my re-election. Grabe. Pero wala naman ako, ano, tatanggapin ko na lang ang resulta. Oo. Then, ano, after nun, yung mga natalo sa election, ipapalipad sa production. Siyempre, may production rin ang school namin. Like, mag-ano ka, magpipicture ka ng ano, mga events sa school. Like, ganun-ganun lang. Oo. Then, after nun, another exam na kung saan... Last periodical exam. Oo. Last periodical siya. Like ano, sobrang 1 to 50 siya. Like ano, 1 to 50 siya. Pero yung monthly o long exam, 1 to 30 siya. Like ano, like ganun talaga, ganun talaga school namin. 1 to 30 numbers sa monthly o long. Tapos 1 to 50 periodical. Every month kami nag-exam. Yes. After nun, another panghuling defense na yan. Yung panghuling defense. May nasa, ganun pa rin yung sa last defense. Konting explanation, konting sagot. Pero this time hindi ako wala akong na-explain na. Wala, tagabasa lang ako ng isang part. Tagabasa ng mga parts sa thesis. Then, lahat kami ng thesis defense, pero habang di pa sinasabi na thesis defended kami, umiiyak yung ano sa ano, pero itong saddest part, umiiyak yung advisor namin dahil sa ano, dahil mamimiss niya, dahil sa sobrang dedicated naming magsagot. So sobrang ano talaga, grabe, emotional part talaga ng isa namin ano, advisor panelist naman. Grabe emotional niya, grabe. Sobrang ayun, nag-defended kami. Then one day after the defense, nag-catering kami. Pero yung duty ko, ang bag ko, tagahugas ng plato, legit. Naghugas ako ng ano. What time yan? Mga 7 lang. Ganun lang. March 10 pa, sorry, yung date rin na yan, dyan, ano, after niyan, nagpunta kami ng ibang bansa, Korea. Ipiplex ko lang sa inyo ito, nagpunta kami ng South Korea, legit. Seryoso, seryoso, nagpunta ko na.
1: Sana all.
0: Oo nga. Nagpunta kami nun, 5 days kami, March 10 to 15.
1: Wala ako, nasa Seoul kayo
0: then
1: nun.
0: After nga.
1: Nasa Seoul kayo nun, no? Capital?
0: Sa ano? I think mga ano lang yan.
1: Pagbisita niyo doon, pag-travel niyo doon, ano, winter. Ah,
0: Ungay.
1: Ah, winter. Ano, hula-hula.

0: mga January ata yan, yung mga December, January, gano'n.
1: Yes. And after nun, March. Out of March 16 to 17. March 6. Di, tama to. March. Yes, tama. March 16, 17. Ano? Nagpirma na kami ng clearance. Okay naman. Wala na, konti lang naman mga gawain masyado. Like, papasa ka lang ng notebooks. Like, mag-aano ka lang. Ganun-ganun lang. Ano, maglinis ka lang ng shirts. Ganun-ganun lang. Napaka-basic lang naman yan. Ganun pa rin yung step ng grade 8. Kasi nung grade 7 namin, yung pirma ng clearance, mas maraming gawain talaga. Mas intense yung mga ginagawa namin para mapirma na agad. Yun. And after nun, March 27 nag-recognition kami. May mga awards ako. Hindi naman ako, wala naman akong honor, ano lang. Pero this grade 10, kailangan sabi daw ng mama ko to be another student kasi di ko laba kung ano. Kasi hanggang fourth quarter lang ang honor ko rito. Sigit. Nakailan lang ba ako na legit rito? Nakailan na ba ako rito? Yun na yun. So, may medal pa ako na ano, SSG awardee. Yes, sobrang ganda. So, sobrang active ko sa pagbaritay. Active sa pag-release ng mga ano, after ng event. Oo, talaga. Grabe. And then, yun na yung mga nagawa ko sa grade 9 era. Ayun na yun. So, before muna tayo magano, I think sa oras po sa kabuluan 6:23 PM Philippine Standard Time. But before muna, I think mga ano 6:25 pa ako mag-commercial. So okay. So before muna tayo mag-commercial, makipag-shoutout muna ako sa mga ating audience at syempre sa ating mga nandito po sa Smile dito po na Smile Jocks dito. So shout out for me. Sige, take your time. So shout out muna tayo kay Mika Lim, or I should say si EJC. Clarify ko lang po, hindi po ito si Real Mika Lim. Siya po si EJC. Yes. At pati rin po si Pop, si Reggie Jr. na matagal ng audience ng mga shows ng SF Radio, especially sa TQ Plus. Kay some guy named Sayand, kay Carlos Edriel Yulo, hindi po ito Carlos Yulo. Yes, clarify lang, makamamaya yung mga iba dyan, iniisip daw nila, yung dalawang yun, mga real ash eh. Ano, pati rin po si Marilyn na ano, okay, pati rin po si Mr. Pre-Apple Montoro, Pre-Apple Tomato. And kay Midori Tachibana, na ano namin yan, si Blue Wave, na asawa niya po si Mika Lim. At syempre kay Mr. Payo Tayo Gaming. Hindi, kay Laro Tayo Gaming pala, Mr. LTG. Sabi daw ni Ate Denise, wag puro gaming, ha?

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga kabayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talagayan. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
2: with
3: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Oh.
1: Laklak.
3: Sa kada po, nang maglaklak.
4: Okay na.
1: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Sorry.
1: Nagbabalik po ang inyong pinagkakatiwalang all-in-one sa oras po na 6:30 na po. Okay, 6:30 PM Philippine Standard Time. So balik po tayo sa usapang ito. So tuloy pa rin po sa JS Journey ko, pero this time sa Grade 10 naman po tayo. Okay. Tapos wala na pala.
2: So, hello, Jana Nizeto.
1: Ay. Andito po pala. By the way, andito po pala. Kaka-join lang po ni Mr. Pre-Apple Tomato. Yes. So, andito po si Mr. Pre-Apple Tomato. Ayan po. Nandito po siya na yun. As of now. Ayan. So, ano babe, ano, andito po siya na yun. Sabi daw ni Pre-Apple, bibili daw siya ng school supplies. Yes. Sabi niya sa amin nun. And then, ang next. Before ano, ang next po pala na ano, so grade na naman po tayo. So okay, so mga nagawa ko pala, one month na nakalipas, July 15 kami nag-start ng ano, July 15 kami nag-start ng pasukan namin. So there it is, one month and four days na ata, ayan. Mga na lang ata, mga 34 na ata. So yes. So balik na po tayo. So ang mga nagawa ko pala sa first day of school namin, wala akong ano, sa first day namin, syempre, 'di ba, first day may mga introduction, mga papa-anuhin mo. Syempre, ganyan 'yun. Tapos ang next pala noon, hindi na ako bumibili sa canteen namin kasi binawasan ng mama ko yung allowance ko, magiging 100 pesos na kasi noon dati 200 pesos lang ang pera ko kasi tigisang daan pang reset tapos yung 100 ay pang merienda na, pero this time 100 na pang merienda na, yan na yun kasi baka mamaya pagalitan ako pag 200 pesos yung baon ko. And ang next pala nun mga day, ang introduction kasi namin dalawahan kami mag-introduce yourself, like take the ano, like isa-isa kami mag like ano, like dalawang people mag-introduce yourselves, siya yung isang kaklase siya yung magpapa-introduce sa akin, tapos ako magpapa-introduce ako sa isang kaklase, that's it, that yun yung introduce yourself namin. So grabe, buti lang may naano ako eh, buti lang may na-introduce ako sa kanya eh, at may na-introduce siya sa akin, ayun na yun. Tapos ang next pala namin, yung mga ano namin, yung mga baon ko na sa school namin ng grade 10, this ano, from grade 10, mga kanin na yung binabaon ko, like kahit anong ulam, may kanin, eh may baon ko. Eh, di na ako hingin ng isa pang 100 kung ganun. Di na ako hingin ng isang 100 kasi nag-ano sa strict. Kasi hindi pwede 200 lang yung baon ko. Bibili pa ako sa recess eh. Wala namang choice na rice meal sa canteen eh. Yun lang ang meron eh. Wala talaga magawa. Yun lang ang meron. So, that's it lang yun. Tapos ang next comment, kinuwento nila sa teeth advisor namin ano magiging pangarap namin. Syempre buti na nasagot ko, mas kong talaga. Ayun. Tapos yung iba-iba, yung karamihan sa iba, mga ano, yung ibang mga klase, mga ano, military, tapos ano, techno.

0: So, anong field yung gusto mong pasukin if when you graduate after matapos yung program mo?
1: Broadcasting lang naman, siguro kaya ko lang naman mga radyo-radyo something. Yes. Radyo-radyo lang yung
0: yung sa radyo ganun.
1: Yes.
0: Or radio.
2: Hello guys, pauwi na ako.
0: Ganun, tama ba?
1: Ano?
0: Like broadcasting sa radio side, tama?
1: Yes, tama.
2: Pauwi na ako.
0: Okay.
1: Okay, sige, ingat. Keep safe. Okay. So next pala, no? Ang next pala namin, back to the topic. So, grabe, friend, mga pa-essay na namin, what's your vacation after the summer, what are things you doing while the summer vacation? Oo. So, ang sabuti, may sinagot ako dun. Actually, mahaba masyado yung essay ko. Kahit sobrang ng grammar ko, grabe, buti na lang sagot ko talaga. Mahaba, konting mahaba masyado pa yan. Tapos sa TL namin, may essay din. Yung essay namin, pre-puberty, tapos puberty years na essay sa TLE. Tapos, my age is 20 years old. My age is 20 years old.
2: Regarding sa nasabi mo kanina about anong journalism na nakukunin mo, actually, same tayo ng gagawin din. Mag-mass communication din ako.
1: Like broadcasting
0: wait lang. Oy,

0: Iba yung Jorn, ha? Iba yung Jorn. It's a specific field in media
1: communications. Ah, tama, tama. Iba yung journalism kaysa sa ano. Pero, ano, ano lang siya, support system lang yung ano, yung MASCOM, siguro.
0: I don't think support system is a good word to define MASCOM, eh. Parang, ano siya, it's a social science kasi. So, social science, kumbaga, tapos may mga disciplines, kumbaga, gets nyo, parang, ano yun eh, maraming aspects ang social sciences. So, parang within the social sciences field is yung ano nga, yung mass communication, which in turn has more disciplines na sakop ng mass comm. Yun.
1: And also bukas sana matuloy yung presentation ko kasi makilala ko na si ano, makilala na ng mga klase ko si ano, si Kuya Pau.
2: Sana talaga matuloy yan. Kahit ano lang kasi.
1: Sana nga matuloy. Ano ba naman?
2: Sobrang tagal na nun, di ba nang kinuloy?
3: So bago muna tayo magtuloy, kasahin nyo muna yung lower third.
1: Hindi ko makita, hindi ko makita. Bagal ng net ko.
3: Tingnan nyo video. Smile to
0: see. Wow, same pala kayo, Priapol at J.A. Alado. Magkaibigan nga yung dalawang panig o magkaibigan?
2: Bago talaga. Magkaibigan. Magkaibigan itong. Actually, sobrang ano, sasabihin ko ano, sa mga ano dyan, mga new audience natin dyan sa mga ano, mag-Priapol, parehas kami ng birthday, pero iba yung date namin. So, like, all, malapit na masyado.

0: 26 si ano, 26 si GA. Nga 27 ako, December.
1: Pero nung ano, pero nung yung TQ, sabay kami nag-birthday kasi nung
0: oh, ira na yun. Oo, sabay kami nag-birthday nun eh. 26 kami nag-birthday sa TQ, kaming dalawa. Nag-advance lang ako kasi 27 kasi ako.
1: Siyempre, ano pa yung reason, ano, sabihin mo ano yung reason kung bakit, di ba, ano, may,
0: actually,
1: ano,
0: ginawa ko yun kasi para maano ko na, ma-integrate ko na sila, di na tayo isa-isa na lang. Si pangit din kasi ano, ko
1: gano'n. And also, may ano din siya ng mga katasin niya.
0: Pag isa-isa ko na lang siya, kaya ini-integrate ko na lang.
1: Mm-hmm.
0: Siya.
1: And then, ang next. And next, naman nun, mga
2: guys. Wait lang, sandali lang.
1: Sige, take your time. Okay, and next naman nun, yan na, mga sinabi na, nagsabi kami ng birthday niya, and then, magano sa next, namin sa video, di ko lang sure kung uulitin natin yung double birthday celebration, kasi sobrang successful kasi itong, kasi sobrang galing talaga ng birthday celebration kasi inabuti na lang in advance ni Pre-Apple para sabay kami. Pareho kami ng birthday talaga. Masyado. And isa pa doon,
0: para maganda rin yung celebration, kaya pinagsabay na lang tayo.
1: Yes, ano sobrang ano, grabe talaga mga inaano kay Pre-Apple, yung mga na-achieve ko para kay Pre-Apple is yung naganoon. Pares kami nung bukod sa nag pares kami nag-birthday, nagkita pa kami in personal nung April. Yes, sa mga hindi po alam diyan nung nagpunta ako sa Cebu, nakita kami ni Pre-Apple nung sa April, ano, nung ip nung ano, kalagitnaan ng Good Friday 2025.
0: Ayun, nakita tayo noon. Grabe pre, kasagsagad pa 'yon ng Holy Week. Pumunta ako.
1: Yes na yes, opo. Yan po yung ano, yes po talaga. Legit po talaga, 100% na real. Nagkita kami sa pinagana namin na condo. Tapos ang next. Wow, sana. Oy, wait lang. Editor's note. Wow, sana all nag-meet up yung dalawang visa. Ha? Gago ka. Ano to? Wow, sana nag-dalawang Bisaya. And actually itong yung pagkikita namin sobrang grabe yung emotion namin ni Pre-Apple, sobrang ano talaga kasi nung kalagitnaan na yun kami nakita sa hindi natuloy yung pagkikita namin pero tinuloy talaga kasi nung kalagitnaan na yun nung may limit kasi yan. Magkaibigan niya, confirmed. Magkaibigan niya. Gago! Uy, magkaibigan. Gago!
0: Tsaka by the way guys, regarding doon sa sinabi ni Jan ni Zeto tungkol sa pagkikita namin. Actually, nung time na yun, kasagsagan yun ng Holy Week. And ginawa ko siyang totoo kasi gusto ko talaga siya makita in personal. Ganun lang. So,
1: next naman.
0: After namin magkita no ni GA, dumiretso na ako doon sa procession. Sabi ko nga kay Jan ni Zeto na gusto mo bang sumama? Pero sabi niya hindi lang daw. Kasi
1: siyempre,
0: kasi sobrang pagod na niya daw.
1: Siyempre, sobrang antok na namin sa ano, sobrang antok na namin kaya ng biyahe.
0: Oh, pre, alam mo pre, nung nasa ano ako, fun fact guys, habang nasa guardhouse ako, hinarangan ako ng guard doon. Pero buti yan doon,
1: like,
0: si Jonathan Zeto.
1: Like, ano sabi?
0: Sabi ito, doon, sabi doon ng guard na ano, anong pupuntahan mo? Po, sabi ko doon na pupuntahan ko lang sana yung ano, yung kaibigan ko na nakatira dito. Then sabi, anong room number? Anong floor 'yan? Eh sabi ko, ay hindi ko alam kuya, baka textan ko siguro yung kaibigan ko kasi siya lang may alam sa number and sa floor.
2: Kuya.
0: Then ayun, tinawagan ko si Jana ni Zeto. Buti may ano ako noon, may communication pa ako noon, may load pa ako. May load ba ko noon or wala? Ay wala pala, wala akong load. Nag-messenger lang ako, gago. Kasi nakatita lang ako noon.
1: Pre, saan ano, by the way, saan ka na gano'n, saan ano, karanasan mo na ano, nung babiyahe ka papunta sa condo namin?
0: Ah, ganito. So, bale, before ako pumunta, nagdala mo na ako ng ano, ng spare money para in case if may tawag dito, like mga something like that, mga bibilhin ba or nakulangan sa ano, sa pamasahe, may spare money pa ako. And alam niyo ba, nung pagtapos namin magkita ni ano, ni Jana ni Zeto, sumakay pa ako ng tricycle, then pumunta kami sa terminal ng Gaysano. Then alam niyo, sarado yung Gaysano ano terminal. Kaya ang ginawa ng driver, dumiretso na lang siya sa merkado. Oh my God! Dumiretso siya sa merkado, salamat na lang. Kaya nag-tip na lang din ako. Nag-tip ako sa driver.
1: Wait, pre! Wait! Grabe si RG! Grabe yung TOC! Edit! Wow, sana all! Tap yung dalawang Bisaya, magkaibig. Tapos ano, may ano, pare,
0: basta
1: mahal mo.
0: Basta yun talaga yung karanasan ko, pre. Pero kasagsagan talaga yun ng Holy Week, kaya sarado lahat ng mga establishments. So, kasagsagan yun ng Holy Week, guys.
1: Pre, di ba sabi mo, gusto mo Yakult, ano, pero na-reject ko dahil
0: plano ka na kitang bigyan ng ano, ng Yakult, sabi mo, wag lang. Pre, yung Yakult, nakakatulong yan sa ano, gut health. Bakit hindi mo, ano, bakit mo hindi tinanggap? Bigay ko nga yun sa iyo eh, para maging healthy ka.
1: Isip ko pre, sobrang hindi namin kailangan, tapos ano yung kalagitnaan ng pantok, tapos isa pa may pagkain ka pang bibigyan.
0: Alam nyo din mga ka-all in one. Ano, plano ko sanang magipag-photograph ni ano, ni Jana ni Zeto. Nahuli pa akong nag-picture sa kanya.
1: Ano, pinicture mo ako na ganun yung mukha?
0: Tangina mo! Bakit ka kasi tumitingin? Ayun, nahihiya tuloy ako.
1: Ano?
0: Ayan tuloy, nahiya tuloy ako sa iyo. Dahil pinicturan kita ng ano, ng bonggang-bong.
1: At least nagpicture tayo. Pero at least nag-picture tayo.
0: Pero salamat sa pag-build ng confidence ko. Tangina mo talaga.
1: Hey, ano yung emotion mo na nagkita tayo?
0: Happy, smiling.
1: Eh, oy, may na, oy, 'di ba? Ano sabi mo, nanginginig ka na, ano, may ano na shake, ano na shake yung ano, nanginginig.
0: Pre,
1: ka.
0: Nanginginig ako noon kasi actually sa personal kasi mahilig akong ano. Yeah, baka makasabi ako ng Bisaya sa iyo. Ano kaya mangyayari?
2: Bisaya din si ano, 'di ba? Bisaya 'yan si Alohado.
0: Dili bay, Tagalog na siya bay.
3: Masin niya yan?
2: Ay, busis Bisaya kasi siya pre yung accent.
1: Bakit? Mahal mo raw ako.
0: Pre, kabalo mo. Nung time na yun, ano, nung nakita kami ni Jana ni Zeto, ang ina, napaka ano nun, napaka satisfying nun. Kasi nung nakita ko talaga si Jana ni Zeto, nagtagalog siya, eh ayun na, na nanginginig ako. Kasi actually yung alam ko lang talaga sa personal is, fluent ako magsalita ng Bisaya sa personal. Pero buti, nakapag-adjust ako. So ayun, nakapag-Tagalog din ako in personal. Nakapag-adjust ako. Kasi actually, every may kausap ako sa personal, Bisaya talaga yung pinaka-fluent ko kung may magsasalita sa akin sa personal. Hindi ako masyadong fluent sa Tagalog pag sa personal. Pero dito sa online, yes.
1: Wait, Dorito, ano yung trapa? Pero, so, sorry, pre ako to yung trapa. Pero, di ba nagano ka? May isa pa doon na nagano tayo. Di ba meron, may camera ka? Tapos, para kang nagbablog. Di ba?
0: Ha? Anong nagbablog?
1: Wala. Uy, I mean, di ba na, may video, di ba nag-video ka? Sabi mo daw, may...
0: Ano?
1: Uy, may... Di ba...
0: Wala na, nakalimutan ko na yan. Wag na, napaka-cringe niyan. Wag na.
1: Na-amnesia si... Na-amnesia.
0: Pero basta pre, ang ganda talaga na namin pakikita namin ni Jana ni Zeto kasi, dahil sa kahihiyan ko, nahihiya kasi ako, kaya pinicturan ko na lang din ng bongga-bongga si Jana ni Zeto kahit bawal.
3: Si bongga to!
0: Pero salamat sa photograph part.
3: Mm-hmm. Ano pala photograph nyo? Nagaganto?
1: Nagaganto? Ha? Is it?
0: Kasi diba kung pipicture ka ng walang permission is bawal yan. Pero buti may photograph tayo. Sheesh. Salamat. Yung na-picturean ko is dinilit ko na. Kasi alam kong bawal yan eh.
3: May isang GC sa atin na nag-send ka ng picture buti, naka-drawing yung mukha mo. Nakatakip.
0: Oh, tinakip ko talaga kasi di pa ako ready mag face reveal noon, pero ngayon I'm confident enough to face reveal.
3: I was the first guy na nakita ko yung mukha ni Pre-Apple.
0: Ah, yes, si Lodzo yung una nakakita, guys. Sabihin niyo si Lodzo, siya talaga na yung una. Siya talaga na una.
3: Naka-face mask siya noon. Kulay black.
0: Ayo, naka-face mask ako noon. Sabi pa nga doon let the channel reach ano ba yung subscribers?
3: 100.
0: Ah, 100. Let the channel reach for 100 subscribers to see Pre-Apple's face.
3: Buti.
0: Then, Pero pinayagan ko naman si Lodzo, guys.
3: Pero salamat kay YouTube. Tinerminate yung account ko. Before ko ma-reach yung 500 subscribers, na terminate yung YouTube yung account ko. Kaya po ko ng bago, pero...
0: Pero actually, I'm confident enough to face reveal na, guys. Tsaka to reveal my name din.
1: Yes, thank you, yes ako. Okay, so isa pa doon, relate pala dito sa kita na, di ba, nakita ka na, pinakita mo yung Shine Breaking News na, tapos
0: ay, yung edits yung na, yung gawa ko, yes, pinakita breaking kita noon kasi para malaman mo talaga na ako talaga tong totoong Pre-Apple.
1: May timat, may headlines ka na pinakita nun, tapos may timat pa.
0: Bakit kita pinakita nun? Kasi para makita mo yung totoong Pre-Apple. Kasi ako naman talaga yung totoong Pre-Apple, guys.
1: Wala kayo ba?
0: But may news radio?
3: Noy Christy!
0: So, ayun, guys, ano pa pag-uusapan natin like related sa ano sa pagkikita natin.
1: Actually, I will say this ano. Dun lang sa labas ng condo na condo namin nakita ni Pay Apple kasi alam niyo bakit?
0: Yes.
1: Kasi ano alam niyo bakit? Kasi alam niyo kung bakit? Bawal kasi pumasok doon
0: sa ano sa kwarto kasi baka mapagkamalan tayong ano doon. That's not what I mean. Actually, bakit bawal? It is because baka mapagkamalan tayong ano doon. What should I call this? Parang trespassing ba? Trespassing or something like that. Oh, parang trespassing. Kasi pumasok ka sa kwarto
4: tas intruders ano, ba? Intruders.
0: Oh, parang ganoon. Oh, kaya bawal kami pumasok doon kasi may mga ano din, may mga loved ones din si Jananis ito. Kaya ano, nag-adjust ako. Dito lang rin kami sa labas na gano'n, nag-usap-usap. Kasi baka kung sa kwarto kami tutuloy, baka ano, mapagkamalan tayong intruders and yeah, ano doon, trespassers.
3: Alam ko, parang hindi ka daw pinapasok kasi, yun nga, security. Ang pagka-connectado sa akin doon, parang si, ano, makagago, hindi makapasok sa, ano, ni Norman Mangusi.
0: So, basta ganun talaga. Pero, ano, before that, actually, yung unang condo na kinuha ni na ano diyan ni Zeto. Actually, napakalapit lang noon sa amin talaga. Napakalapit lang talaga noon. Then ayun sa lumipat ulit sila. Doon na din sa may ano malapit sa airport. So, ayun. Doon ako nagtaka kung bakit lumipat. Eh, sobrang lapit lang sa amin. Oh, mga ano lang yun, one ride lang yun mga part, one ride lang rin yun. Ano,
1: siyempre mas
0: one ride lang yun, tas ano, lakad ng ano, onte, makakadating ka na dun, tsaka ano, yung sa current nilang condo na pinakuha nung nakaano pa sila, ano, sakay, magsakay ka, tas lakad ka ng ano, onte, napakalayo ng onte. Oh my god.
1: Tas ano pa yun,
0: meron pang pasok yan. May kalsadang pasok pa dyan. One lane ako.
1: So ayan, ito po yung mga ginawa namin ng ano ni Priapo. So by the way mga kaibigan, sa oras ko na ano, isang minuto na lang, so I will take a first shot. At yan po ang ating all in one talks. Diyan na po tayo nagtatapos. Na yung linggo, July 19, 2026, July 19, 2026. Naway nabigyan namin kayo ng mga all-in-one na usapan, talakayan at kwentuhan pagtapos ng isang linggo. Sanganan po na mga bubo ng Smile Studios at ako po si Jan Anizeta Olhado. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi sa inyong lahat. God bless and keep safe. Lunes na bukas, matulog na po kayo. Mamaya...

0: hindi na sasayang yung ginagastos natin.
1: Ay, paano yan? Di nasira, di ibig sabihin eh, gagastosan na naman.
0: Gagawin na naman ulit, may isasara na namang bahagi ng kalsada, may mahahasa na namang motorista.
1: Baka may kikita na naman.
0: Eh, panigurado
1: yan. Ay, naku, paulit-ulit lang ho, no? Pinagkwentuhan na natin itong noong isang taon, kayong tag-ulan, ito na naman ang kwentuhan natin ulit.
0: Eh, parang yung nagkaprit lang na anak sa China.
1: Eh, sana po sa mga susunod na panahon eh, yung bagay hindi na natin pinagkukwentuhan dahil maayos ng lahat.
0: Yung hindi na natin sabihing narinig ko na yan, yan na naman.
1: Narinig ko na yan. Nag-iiba lang ang mga pangalan ng nakikinabang.
2: Correct.
1: Pero pare-pareho ng modus na ginagawa taon-taon.
0: Yan ang pattern na hindi nawawala. Yung mga tao lang nagpapalit-palit.
1: Pero yung nga iba, di ba, nauulit na. Nasangkot na ng mga nakalipas na anomalya, nasasangkot uli eh. Dahil ulit, may nakikinabang.
0: Pang ilang season na.
1: Malakas pa rin.
0: Mm.
1: O talaga, ano? Wala daw hong pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at sa mga private sector. Eh, itanungin na lang po ninyo inyong mga immediate supervisor kung may pasok o wala.
0: Hindi kami relate.
1: O, basta kung halimbawa po na hindi naman talaga, anong gagawin natin? Lalangoy ba tayo sa baha para makapasok sa opisina ng natin?
0: Ako, wag mo silang bigyan ng idea. Baka i-consider nila yan.
1: Ano bang, oy?
0: Oo.
1: Kayo rin. Basta
3: mag-December na eh. Baka gusto magka-award.
1: Kayo rin.
0: Ganon.
1: Employee of the year ka nga, nasa ospital ka naman. Ay di, unahin ang kaligtasan ha. Huwag masyadong bida-bida. Kung malalagay sa alakanin ang kaligtasan,
0: aray!
1: Eh hanyo na. Hindi naman din kayo frontliner talaga.
0: Daming tinamaan.
1: Ababay na po muna dahil 6:01 na ha, Monday pa lang ho ngayon. Uli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat.
0: Ako naman po si Christian Yosores.
1: Susunod na, Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bye!
0: Bye!
1: Ingat!
0: Ingat po kayo.

0: Gising na may mga pasok. It's already 6:03 in the morning. Wakey, wakey!
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw.

0: may rainfall warning advisory na naman. Kaya ang lakas ng ulan sa labas ng himpilan. Pero kahit ganyan, Mr. Gising, reporting in the morning pa rin tayo. Narito po mamay-init na balita ngayon Lunes sa Gising, Pilipinas. Lagay muna ng panahon, asam pa rin ang pag-ulan sa maraming lugar sa Luzon dahil sa habagat. Habilang dito ang Ilocos Sur, Benguet, Zambales, Bataan at Oriental Mindoro. Dito sa Metro Manila, maghapong mataas ang tsansa ng pabugso-bugsong pag-ulan, lalo na sa hapon. Simula nung Biyernes hanggang kahapon, naitala mahigit 525 millimeters o mahigit kalahating buwang ulan sa Baguio City. Halos 400 millimeters naman sa Indang, sa Cavite at 341 millimeters sa iba sa Zambales. Nakatumbas naman ang mahigit 1/3 ng ulan tuwing Agosto. Sa heavy rainfall warning na inilabas ng PAGASA kanina alas 5 ng madaling araw, nakataas ulit ang orange warning level dito sa Metro Manila. Kaya pala yung lakas ng ulan. Gayun din po sa Zambales, Bataan, Pampanga, Rizal, Bulacan at ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Tarlac. Ang problema mo dyan is saturated na yung lupa. Say, nag-uulan since sa Friday. Ay, since Thursday pa nga ata, no? Wala nang pansip-sip yung lupa. Then wala na, saturated na po ng tubig. Kaya maraming lugar yung bahay hanggang ngayon, no? Sinuspindi po ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar kayong araw dahil sa pagulang dulot ng habagat. Magpapatupad ng online classes sa lahat ng antas na pampubliko at pribadong paralan. Dito po yan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental, Mindoro at Bulacan. Magpapatupad din po ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Tuloy naman operasyon ng mga ahensyang may kaugnayan sa paghatid ng basic at health services. Gayun din po ang mga responsable naman sa pagtugon sa sakuna at kalamidad. Sa pribadong sektor, depende na po sa kumpanya ninyo yan. Kung sinasabi ni boss na pasok tayo, ay papasok po tayo. Eh kami dito, wala kaming ganyan eh. Rain or shine, andito po kami. Eh bukod pa po sa mga nabanggit na anunsyo o sa mga anunsyo ng Malacanang, sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Baguio City, Mountain Province, Nueva Ecija at Laguna. Eh maagaga pa naman, ano, kaya pa siguro kung ang pasok ay mga 9 o'clock sa mga pribadong kumpanya, pwede po kayong magpa-anunsyo rito. Kung wala nga pong pasok sa inyong mga tanggapan, eh wag naman pong bandang alas 8, eh masyado na pong late, nakaalis na po ng bahayan. Eh siguro ngayon pwede pa, no, kung alas 9 o alas 10 ang pasok, eh alas 6 pa lang naman, baka pwede nyo pong ipa-anunsyo dito kung wala po kayong pasok for today. 8 na po na italang namatay sa paranalasa ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Tatala ng NDRRMC, 2 namatay dahil sa rock slide sa Rizal. Ay, ito'y nagluluto lang yung magkapatid. Habang 2 po sa Benguet dahil sa landslide. 2 namatay sa Batangas at 2 sa Rizal matapos malunod at makuryente. 7 naman ang nasugatan habang isang nawawala. Mahigit 124,000 na pamilya o halos 500,000 individual ang apektado sa Ilocos, Cagayan, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit 1,500,000 piso na ang pinsala sa infrastruktura habang 3.5 million pesos naman sa agrikultura. Ayon sa Department of Education, mahigit 2,000 classrooms ang napinsala kabilang na ang mahigit 400 na totally damaged. Nakita niyo po yan, ang laki-laki ng backlog natin sa classroom o may nasira pa. Pa 400 yung totally damaged. At saka mahigit 2,000 ang napinsala o na-damage. Ano ba yan? Inatasan na po ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaang manatili sa heightened alert dahil sa inaasahang malakas na ulan sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon. 8 minuto makalipas ay 6 ng umaga, binahang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan. Dulot ng habagat sa Parañaque City, nagbayanihan ng mga residente matapos umabot sa mahigit 4 na talampakan ang baha sa barangay San Isidro, bunsod po ng pag-apaw ng tubig mula sa creek. Ilang residente ay sinakay sa bathtub na nagsilbing balsa papuntang evacuation center. Sinagip din ang ilang pamilyang na-stranded sa barangay San Antonio Valley 2. Ako, mga bahaing barangay ito ng Parañaque. Sa Taguig City, umabot na hanggang tuhod ang baha sa barangay San Miguel. Sa Quezon City, Nagmisto lang ilog ang bahagi ng Araneta Avenue sa Barangay Tatalon dahil sa mataas na baha. O yan yung mga perennial. Alam na yung mga taga Barangay Tatalon na pag mga ganitong panahon, alerto na po sila. Yung mga talayan, Tatalon, yung mga malalapit po sa mga ilog at malalapit sa mga sapa, naku, alerto na mga yan. Sa Valenzuela City, binahari ng bahagi ng Barangay Malanday dahil sa malakas na ulan sa Marikina. Ibinaba na sa first alarm ang Marikina River matapos itaas sa second alarm. Alas 6:09, kaminado ang MMDA na hindi kinaya ng mga daluyan ng tubig ang dami ng ulang dala ng habagat kaya bumaha sa Metro Manila. Sa kabila ito ng isinagawang clearing operation para alisin ang mga nakabarang basura sa ilang drainage system. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na hinukay ng maraming creek pero umapaw pa rin dahil sa dami ng ibinuhos na ulan. Ulit-ulit na lang tayo, taon-taon na lang ganyan ang istorya natin. Sumikip din po ang ilang creek dahil sa mga nakaharang na istruktura tulad ng bahay ng mga informal settlers. Simula noong August 5, halos 302 millimeters ang dami ng ulang bumagsak sa Metro Manila dahil sa habagat. Sinita naman ng DPWH ang isulang paggamit ng substandard na materyales sa gumuhong pader na malapit sa Ayala Forbes Park sa EDSA Ayala. Sa kasagsagan ng ulan, kaya nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Na pag-alaman naman natin kung sinong gumawa nun, kung taga-gobyerno ba o taga-Forbes Park. Eh kasi mahinang klase ng material lang, ay kaya bumigay, ano po. Pero isang araw pa yun. O hanggang ngayon, di pa natin alam kung sinong gumawa. Ay mamaya pala si Secretary, ano, tanuin nga natin. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng managot ng responsable sa pagtatayo ng gumuhong pader. Nakatakda rin imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing substandard na proyekto ng pamahalaan matapos ang pagho ng pader sa EDSA Ayala sa Makati City. 10 minuto makalipas ay ika-6 ng umaga, patuloy ang paghanap ng tatlong residenteng natabunan ng gumuhong lupa sa Baguio City. Tatlong bahay ang natabunan sa Barangay Gisad, Surong, sa kasagsagan ng walang tigil na pagulan. 4 na residente naman ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operation sa tatlo pang nawawala. Sa ngayon, pahirapan ang linya ng komunikasyon dahil halos 70% ng Baguio City ang walang kuryente. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, pansamantala rin sarado ang Cannon Road dahil sa mga naitalang landslide sa Pampanga, mahigit 100 barangay ang binaha dahil sa walang tigil na pagulan noong weekend. Winasak ng malakas na alon sa creek o winasak ng malalakas na alon sa creek ang ilang kubol na itanayo ng mga katutubong ETA sa bayan ng Florida Blanca. Mahigit 70 pamilya naman ang inilikas sa Mexico, Minalin, Santo Tomas at Bacolor. Sa Bulacan, halos 300 pamilya ang inilikas sa mga evacuation centers dahil sa pagbaha. Sinasabing nakaapekto sa pagbaha ang mga basurang nakabara sa ilang drainage system. Dahil dito, hinikayat ang mga residenteng huwag magtapon ng basura sa kalsada para maiwasan ang pagbaha. Magandang umaga po sa 34,000 viewers natin sa YouTube. Magandang umaga pa rin kahit tuloy-tuloy ang buhos na ulan. Lalo-lalo na po sa mga papasok pa rin. Kahit naulan, eh wala po tayong magagawa. Ano po, kung walang deklarasyon, ang ating kumpanya, gagawa tayo ng paraan para makapasok sa trabaho. Pero kung hindi po talaga kakayanin, yung malalagay kayo sa peligro pag pinilit pumasok, eh huwag po kayong pumasok. Na muna kayo sa bahay at magbantay, magmonitor. 4 lang napaulat na namatay sa Calabarzon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Kinukumpirma pa ng Office of Civil Defense kung nalunod at nabagsakan ng debris ang mga biktima. 8 ang naitalam sa pagguho ng lupa sa Calabarzon. Habang pinakamaraming apektado ng pagbaha sa Cavite ay yung 8 landslide incidents pala yun. Sa Batangas naman, 3 kumpirmadong namatay dahil sa pagulan bunsod ng habagat. Kabilang dito ang residenteng nakuryente habang tumatawid sa baha sa Lipa City, habang isang sinasabing nalunod sa Batangas City. Natabunan naman ang gumuhong lupa ang 69 years old na construction worker sa bayan ng Santa Teresita. Sa bayan ng Bawan, sangkaterbang basura at kahoy ang inanod ng baha at bumara sa ilog sa playa. Isinisi naman ni Mayor Wenda Dolor ang pagbaha sa hindi pa natatapos na bypass road sa barangay Manghinawan. Sa Rizal, patay ang isang delivery rider matapos mabagsakan ng puno at poste sa circumferential road sa Antipolo City. Sumilong lang ang biktima dahil sa malakas na ulan nang biglang bumagsak ang puno at poste. O nakita ko yung video niya, kawawa naman. Umabot din po sa 4 na talampakan ng baha sa ilang lugar kaya gumamit ng bangkat sa paglikas ang mga apektadong residente. Sa Cavite nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang lugar dahil sa pagbahang dulot ng habagat sa Kawit. Nasagip pang isang bata mula sa Romarga Sambaha sa Barangay Marulas. Mahigit 1,000 pamilyang inilika sa Cavite habang humuhupa na ang baha sa ilang lugar sa probinsya. Usapang baha pa rin po, binahang 47 barangay sa Oriental Mindoro naman dahil sa pagulang dala ng habagat. Habilang dito ang mga barangay sa Puerto Galera, San Junoro, Baco, Victoria, Bungabong, Rojas, Mansalay, Nauhan at Calapan City. Rumagasa ang kulay putik na baha sa kalsada sa Puerto Galera kung sa matatagpuan ang sikat na White Beach. Mahigit 800 pamilya o mahigit 3,000 residente naman apektado ng habagat sa Oriental Mindoro. Sa Occidental Mindoro, inilikas na mahigit 100 pamilya mula sa barangay Claudio Salgado. Isinisi na ilang residente sa palyadong flood control projects. Ang pagbahang nakapinsala naman sa talim na palay. Flood control projects na naman. Ganun ulit, ano? Nakaano na tayo? Ilang buwan na tayong pinag-uusapan niya? No? Hanggang yan, nandiyan pa rin yung epekto. Ikinababahala rin ang posibleng pagkasira ng flood control project sa barangay Tagumpay na posibleng magdulot ng pagbaha sa Romblon. Nagsagawa ng rescue operation ng mga residente sa bahay ng Udyongan dahil sa mabilis sa pagtaas ng baha. Naglatag ng lubid ang mga rescue team para may makapitan ang 12 residenteng inilikas. Asan yung mga radio patrol natin? Camille Populero, nasaan yung mga radio patrol? Wala pa ba? Uy, palinyay mo na eh. 6:50 na. Na inaabangan ng mga babae natin yung pag-uulat kaugnay sa nangyayari po sa labas ng himpilan. Radio Patrol, standby. Tumaas ang level ng tubig sa dam sa Luzon dahil sa ilang araw na pag-ulang dulot ng habagat. Kabilang dito, ang Angat Dam na tumaas sa 164. Uy, very good to ha. Kaya lang, mas mababa pa rin yan sa 180 meters, di ba? Ay, pero kahit papano ay nataas, kasi 150 plus na lang yan eh. 150 something na lang. Oo, malapit na mag below 150. Ay, ngayon po, 164. Tumaas sa 164.38 at mas mataas na sa critical level na 160 meters. Tumaas din ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Eh, kagabi yung La Mesa malapit na mag-overflow. Yung La Mesa Dam po kasi walang gate yan. Pag sumobra sa 180 point, ano nga ba? Tagal ko na din nagko-cover ng La Mesa. Basta may git 180 point something, ano. Pag yan ay na-reach, kusa nga apaw. Papasok sa Tulyahan River. Yung sobrang tubig. Wala siyang gate gaya ng Angat at na iba pang malalaking dam. Overflowing dam po yung La Mesa. Umabot sa 79.79 meters ang tubig sa La Mesa at malapit na sa spilling level na 80.15 meters. Kagabi po yan. Eh, siyempre, nag-uulan. Buong magdamag ay malamang naapaw na. No? Sakaling umapaw ang tubig sa dam, maaaring maapektuhan po mga low-lying areas na malapit sa Tulyahan River mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabon, Navotas at Quezon City. Dahil dito'y nabisuhan ng mga residenteng maghanda sakaling tumaas pang tubig sa Tulyahan River. Sa Benguet, binuksan ang 8 gates ng Ambuklaw Dam dahil sa pagtas ng tubig bunsod ng malakas na ulan. Andito na sila. Punta na natin yung ating mga radio patrol. Una sa pila, si Rowen Cueto. Rowen, anong balita dyan?
1: Good morning, Alvin. Malaking perwisyo mano sa mga motorista ang mahahabang truck na nakaparada sa kahabaan ng Honorio Lopez Boulevard sa Maynila. Ayon kay Barangay Kagawad 147 Zone 13 Jinggoy na Durata, matagal na problema ang mga truck na nakaparada sa lugar, lalo na sinasakop ng mga ito ang bahagi ng kalsada na dapat sanay na dadaan ng mga motorista. Anya, nagiging masikip ang daan dahil sa mga truck na at napipilitan ng ilang motorista na umiwas at pumunta sa gitna ng kalsada. May potensyal din umano magkaroon ng counterflow na maaaring mauwi sa aksidente. May ilan din umanong nagdo-double parking. Sinabi ni Nadurata na isinasama sa clearing operation ang lugar pero bumabalik pa rin ang umano ang mga truck, particular na sa gabi kung kailan mas mataas ang posibilidad na aksidente. Naiparating na rin umano sa ito sa MMDA at ibang pangkinaukulan pero ayon sa Kagawad, hindi pa rin nawawala ang mga truck sa lugar.
2: Yung space na ino-occupy nila, na imbis na dadaanan ng mga motorista, sila naka-occupy doon. Imbis na ang labad-labad ang Honorio Lopez, ginawa nilang paradaan, sisigip na. Ngayon, yung iba, napapunta ng Walduna, iiwas na doon sa truck, mapupunta sa gitna. Pag napunta sa mga gitna yung mga yan, may tendency na mag-counterflow, doon ang mangyayari aksidente.
1: Samantala, Alvin, binabaybay nga natin itong northbound lane ng EDSA dito sa may Buendia at kasulukuyang bumper to bumper na yung traffic dito sa may kahabaan nga ng EDSA at moderate to light ang naranasan natin pag-ulan dito. Kanina nga nung nasa may southbound lane tayo, particular na sa may Ortigas flyover, ay minakita tayo nga kaunting pagbaha, pagbaba sa may flyover. Pero ngayon, ang sitwasyon ngayon dito ay kalmado at banayad dali ng traffic, Alvin.
0: Thank you. Maraming salamat, Roen Cueto. Tengo muna.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: My Flash Report is Zeus Legas Pisus.
4: Alvin, muling umakyat sa ikalawang alarma o second alarm, yung antasan ng tubig sa Marikina River. As of 5:37 AM yan, yung pinakahuling tala ng Marikina Rescue 161. Sila yung nagmo-monitor sa water level nga ng ilog ng Marikina. Ang kasalukuyang antas ng tubig, 16.2 meters. Yan nga yung water level ngayon sa Marikina River. Second alarm yan, 16.2 meters.
0: So, ano ibig sabihin ng pag second alarm? Anong implikasyon yan sa mga taga Marikina at sa mga kalapit na lugar?
4: Alvin, ang alam natin, no, second alarm ay binibigyan na ng notice yung mga residente na kailangan na nila mag-evacuate, lalo yung mga malapit doon sa ilog. Third alarm naman, Alvin, eto na, dito na ipatutupad, yung forced

0: pang ikinuwento ang kanyang kalbaryo.
1: Nangyari kay Lola.
0: Alvin, naikwento sa atin ni Lola Naomi, ano, na siya nga ay merong mga karamdaman, kabilang na dyan yung diabetes at iba't ibang infection sa kanyang katawan. Kung kaya, nung naabutan natin siya sa evacuation center, ay nakakay na siya sa wheelchair. At ang kwento niya sa atin, pasado alas 4 na madaling araw kanina, nang sinubukan niyang ng kanyang asawa, na lumikas nga mula dun sa kanilang bahay sa Villa España 2. At ang nangyari ay nahirapan sila dahil parehas silang may edad na, pero tulungan naman ang mga tauhan ng barangay. Ang nasabi niya sa atin, Alvin, na talagang kailangan niya, pati na lang ibang mga evacuee doon sa lugar, ay pagkain at tubig. Dahil karamihan sa kanila ay halos walang nadala, kundi mga ilang piraso lamang ng damit. Ayon naman doon sa tauhan ng barangay, Alvin, may bibigay silang hot meal, so almusal, sa tulong ng Social Services Department ng Quezon City Local Government. At sa ngayon, Alvin, binabaybay natin yung punta tayo doon sa may isa pang flood-prone area. Ito yung sa may barangay Santo Domingo, sa may bahagi ng Biak na Bato, Santo Domingo Street, sa may papuntang NS Amoranto rin, dadaaran din natin. Pero itong kalsada ngayon patungo dyan, itong Santo Domingo Avenue na binabaybay natin, ay wala pa namang naitatalang pagmaha. Yung usad ng mga sasakyan, Alvin, nakadaraan pa naman sila rito at banayad pa ang daloy ng traffic. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report! Alerto sa habagat!
1: Alamin po natin ang pagulat naman ni Steve Raz na nandyan naman sa lungsod ng Maynila. Go, Steve!
3: Good morning, Alvin. Sa mga oras nito, lagpas gutter deep na ang baha o halos kalahating kulong na ng mga sasakyan ang taas ng tubig sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila. Dahil ngayon sa patuloy na pag-ulan, dalangan ng habagat. Bagamat nadaraan ang payo ng mga sasakyan, pahirapan na para sa mga nakamotorsiklo na mga daan sa kahabaan ng Taft Avenue. Kaya diskarte ng ilan ay patayin yung makina nila para may tulak na lamang yung kanilang mga motor. Bukod sa mga motorista, abala rin sa mga taong dumadaan ng baha at wala silang choice kundi lusungin ito. Ayon sa Manila City Disaster Risk Reduction Management Department, partikular na may naitan ng baha sa Taft Avenue, sa Calao, Petro Hills, sa NPI, Patrifaura, hanggang UN Station at Quirino Station. Samantala, halos gutter deep yung baha sa kahabaan ng Spanish Boulevard, North at South Bandian, partikular sa Conti Street hanggang Padre Noval Street, dahil sa pagdalangan ng habagat na rin, no? Nadaraanan pa rin ito ng mga sasakyan pero pahirapan pa rin sa mga motorsiklo. Kung kanina, malakas na ulan ang naranasan dito sa Maynila, na malakas din yung hangin, pero ngayon, tumila na ito sa mga oras na ito. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Steve Raz. Magandang umaga ka na Ma'am Grace San Mateo at Ted Kua, na kahit walang pasok ay gising na gising pa rin. Punta natin si Manong Noel Alamar dyan sa Oriental Mindoro. Manong Noel, go!
4: Good morning, Alvin. Nakapagtala ng landslide, soil erosion sa tatlong barangay sa San Teodoro at isang barangay sa Bungabong sa Oriental Mindoro. Sa bayan ng Baku, hindi madaanan ng light vehicles ang mga kalsada sa Burbuli, Alag, Mangangan, Ulong, Poblasyon at Santa Cruz, abang hindi rin madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan na ilang bahagi ng Mangangan 2, Poblasyon, Santa Cruz, mga at Katwiran 1. At dahil dyan, suspendido ang mga klase sa lahat ng antas, pampublikong man o privado ngayong araw, Agosto 10 sa Baku, dahil sa pag-uhos sa malakas sa ulan, mataas na antas at tubig sa mga ilog, pananatili ng baha sa ilang mga lugar. Samantala, meron ding 12 bahay na napinsala sa Puerto Galera at Lauhan, 2 ang totally damaged at 9 ang partially damaged sa Puerto Galera, habang isang bahay naman ang bahagyang natira sa bayan ng Lauhan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
1: Maulan pa rin, Noel?
4: Maulan. Manaka-naka, Alvin, ang buhos ng ulan. Minsan nahihinto, tapos bubuhos ng bigla, tapos hihinto na naman. At binabantayan ngayon, Alvin, yung bahagi ng barangay Bukayaw dito sa Calapan City, dahil unti-unti lang tumataas yung tubig sa nautical highways at nga rin sa pagtaas ng tubig ng Bukayaw River. Pero yung isang bahagi

0: kahapon na matindi yung sa kurba sa bayan ng Lauhan ay nadadaanan na ng mga sasakyan sa mga oras ito, Alvin.
1: So nagana naman yung mga flood control projects dyan. O wala pa rin ka bago-bago, ganun pa rin ang sitwasyon.
0: Ay, ganun pa rin, Alvin. Alam mo yung mga naiulat noong isang taon pa, noong kainitan, kasagsagan ng flood control projects controversy dito sa Oriental Mindoro, hindi naman na-repair, Alvin. Ganun pa rin. Kaya walang silbi. Wala nang silbi yung mga flood control project, Alvin.
1: Sige, parating natin maya-maya kay Secretary Vince Deason. Thank you, Manonuan Alamar. Punta natin si Arnel Ozaita. Arnel, go!
2: Patay ang isang 28 anyos dishwasher matapos makuryente nang mahawakan naman na nito ang poste ng streetlight sa JP Laurel Highway, Barangay Tambolipa City, Linggo ng madaling araw. Kinilala ang biktima na alias Mark, 28 anyos, residente ng Barangay San Isidro, Cuenca, Batangas. Batay sa investigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima sa gilid ng kalsada nang bigla na lang itong bumagsak matapos mahawakan ng isang poste ng streetlight na hinihinalang grounded dahil sa malakas na pag-ulan. Agad humingin ng tulong ang mga tauhan ng isang gasolinahan na nakasaksi sa residente, sa mga patrol personnel ng Lipa Police na nagsasagawa ng patrolya sa lugar. Humingi rin ng tulong sa City Disaster Risk Reduction and Management Office at Batelec Lipa upang mailigtas at madala ang biktima sa ospital. Isinugod ang biktima sa ospital ng Lipa, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sa ngayon, nananatiling makulimlim ang kalangitan dito sa Batangas at may pabugso-bugsong pag-ulan. At yan ang malitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. And last but not the least, Manong Rod is on from Zambales. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
3: Good morning, Alvin. Isolated ngayon ang barangay ng San Pae na may 500 pamilya sa bayan ng San Marcelino sa Zambales matapos na mapinsala ng agos ng baha mula sa kabundukan ng kanilang Santa Fe Bridge, isang mahabang tulay na bakal. Bumigay ang Santa Fe Bridge sa gitna ng pagsisikap ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO at lokal na pamahalaan na patibay ng estruktura sa pamamagitan ng sandbagging sa tulong ng mga residente. Ngunit umapaw din ng malakas ang nasabing tulay dahil sa malakas na agos ng baha at bumigay ang tulay na bakal. Ayon sa Zambales Provincial Police Office, nakatutupong magdamag ang malaking puwersa ng pulisya sa lugar para sa seguridad ng mga residente at patuloy na relief operation sa panguna ng provincial government. Samantala, possible na ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan ang lumubog na binahang kahabaan ng Barangay Sindol sa bayan ng San Felipe. National Road ang Olongapo-Bugalyon Road na nag-uugnay sa Olongapo City at iba pang bayan sa Zambales at Pangasinan. Naglatag naman ng preemptive evacuation ng Botolan LGU sa apat na barangay, San Juan kasama ang Proc Consuelo, Barangay Podpod, Carael at Boton Lapok sa mga residenteng malapit sa Bukaw River kaugnay ng inilalatag na emergency report ng nasirang dike na winasak ng agos baha sa Butolan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30.
1: DJ,
4: alerto sa habagat.
1: Si Jacob Dapag, Canada, nakamonitor na sa atin ang aga-aga. Totoo daw, every year. Yan pa rin yung dahilan. Sa dami ng buhos ng ulan, kaya nabaha. Ano po? Thank you, maraming salamat si Secretary Vince Deason ng Department of Public Works and Highways. Ay nasa linya na po natin, hingi tayo ng update kaugnay sa mga pinuntahang lugar kahapon at nung Sabado ni Secretary Vince. Magandang umaga po sa inyo, Secretary.
5: Magandang umaga po, Alvin.
1: Opo, anong update ang pwede ibigay sa ating mga kababayan so far?
5: Unang-una po, no, magakas talaga yung tama po sa gago na dito sa area sa Luzon. Mula norte, gago na sa Cordillera, sa Baguio, sa Baguet, pababa dito sa La Union, sa Region 3, sa Bulacan, sa Pampanga, tsaka dito sa NCR hanggang ano, no, Rizal at Cavite, no, pati Batangas na rin. So, immediately na ginawa natin, nag-deploy kagad tayo ng mga teams natin at mga equipment para pabilisin ang paghupa ng mga tubig baha sa mga iba't ibang lugar dito. So, kahapon po nag-ikot-ikot tayo dito sa NCR, pati na rin sa Central Luzon. Marami naman pong area na bumaba na ng bigis overnight, no, mula Sabado ng gabi hanggang Sunday ng umaga. No, so ang maganda naman dito, ang ibig sabihin, no, nagpo-flow po yung tubig, pero given po yung napakalaking volume ng tubig, talaga pong marami sa mga area natin talagang tumas ang mga tubig, no. Ang maganda na lang na nakita natin dito sa NCR, Alvin, is dun sa mga area na meron tayong ginawang intervention nitong nakaraang taon, nakakita po tayo ng hindi lang mabilis na paghupa ng mga tubig baha, pero mas mababa ang baha mismo sa mga area na to, no? Mga area sa Quezon City, sa siyudad ng Maynila, pati na rin sa Navotas na talagang every year talagang binabaha. Nakita natin na kapag meron tayong ginagawang intervention na maayos ang pagkagawa, eh hindi masyado nagbaha at mababa ang paghupa. Mabilis ang paghupa. So yun lang po, no? yun ang marireport natin ngayon. Papunta na po ako ngayon sa Malacanang para mag-report sa ating Pangulo.
1: Oh.
5: Pero tuloy-tuloy po ang trabaho natin ngayon kasi nakikita natin, dito lang ako, nandito ako ngayon sa Pampanga ngayon. Medyo dumita ulit ang panahon, baka lumakas na naman ulit ang ulan. Pero nakaready naman po tayo at mga teams natin na all over mula Northern Luzon hanggang Southern Luzon.
1: Ito po sa Quezon City na ulan ulit, Secretary, pero may nabasa ako sa social media kagabi. Mukhang umapila si Congressman Miro Kimbo ng Marikina. Mukhang hindi naga... Un-address na ba?
5: Opo, un-address natin yon. Yung po yung ano, no? Meron po tayong pumping station sa Tumana, sa Marikina, na ano, no? Na nagka-problema nung Sabado ng gabi.
1: Oh.
5: So... nagpadala po tayo kagad ng team na mag-aayos, pero in the meantime, nagpadala tayo ng mobile pump doon. Napagabas na po natin yung tubig kumana as of last night.
1: Okay na, naayos na.
5: Okay na po.
1: Okay, ngayon sa Paranaque, may nabasa din ako sa social media na yung flood control projects, ayun pa yun daw yung nagpalala sa problema sa area na isa sa mga barangay sa Paranaque, Secretary.
5: Sa Paranaque po, hindi ko po alam yung sinasabi ninyo. Nandun lang po ako kahapon sa may area ng ano, no, ng Dr. Santos. Mubana na po yung tubig doon, pero ang kailangan gawin talaga doon, kailangan magkaroon ng drainage improvement doon sa, kasi yung mga drainage doon magigiit, kailangan nating ibaba at ibato yung tubig papunta doon sa creek sa likod ng Maniga Memorial Park sa Paranaque.
1: Okay.
5: Yung po ay sisimulan na nating gawin this year, siguro mga bandang September, October, sisimulan na natin yon. Matagal nang kailangan gawin yon, pero unfortunately, hindi nagagawa.
1: Balikan ko yung sa Marikina, yun pala yun, yung JD Legazpi Construction, pinangalanan ni Kimbo ito eh. Ano bang status nitong JD Legazpi Construction? Totoo bang inabandona niya yung pumping station?
5: Iimbestigahan po natin yan, no? Hindi ko alam kung inabandona o hindi natapos, pero iimbestigahan natin yan, Alvin. Pero ang importante dito is yung mobile pump na pinadala natin kahapon immediately nung nagka-problema yung kuryente dun sa pumping station. Nakapagbuga na ng tubig palabas ng barangay Tumana dito sa Marikina. So, ano na yan, no? Kasi kinabahan niyo kasi baka ano, no, mag-force evacuation tayo dyan. Pero buha ng Diyos, mabigis naman napadala yung mobile pump. So, as of last night, bumubuga na ng tubig. Magpapadala na ako ng update sa inyo.
1: Opo.
5: Nung naayos na pumping station doon.
1: Opo. Paano po yan, Secretary?
5: Ang importante talaga, Alvin, no? Dati kasi, ang problema, maraming mga pumping station ang hindi gumagana. So, naging ano nga natin, objective natin itong mga nakaraang buwan, paganahin lahat. Kaya nga, marami sa mga areas, kung titignan mo yung siyudad ng Maynila, yung mga traditionally na talaga napakataas ng baha, medyo naibsa natin ng konti yan at mabilis humupa. Kasi pag gumagana yung pumping station, mabilis nating nabubuga palabas sa mga estero at mga ilog yung tubig.
1: Mm.
5: So, ano yan, importante talaga na tuloy yung monitoring natin at gumagana. ng mga pumping station natin.
1: Paano yan, Sek? Sabi ng PAGASA, mukhang the whole week ay magiging maulan. Eh, saturated na yung lupa.
5: Tumitugigan po ang trabaho natin. So, alam nyo naman, kapag umuulan din, nakaklag yung mga daanan natin dahil sa mga basurang dumadaloy sa mga ano natin, no, sa mga waterways. So, kailangan talaga tuloy-tuloy po ang paglilinis natin. So, 24/7 po tayo dyan, Alvin. So, yan po talaga ang kailangan natin gawin, no? Kailangan magandaan natin yan kasi mukhang buong linggo, hindi hihinto ito.
1: Tama. May mga observation din po, Secretary. Kanina, ang dami nagme-message din sa atin dito na paulit-ulit na lang daw taon-taon. Nasimula na may mga controversial flood control projects. Hanggang ngayon, ganun pa rin. May pagbabago po ba since na-expose yung mga tiwali sa mga proyekto ng gobyerno?
5: May mga nakikita po tayong mga area kung saan na inaayos that ng tama na itong mga flood control nga na binaboy, merong mga improvement. Pero hindi overnight yung solution dito. Tama yung mga kababayan natin, taon-taon, dekada-dekada, ganun na lang eh. So, kailangan talaga, ayusin na natin once and for all, tapos nakita naman natin, pag inaayos yung tama, merong improvement. No? So, tuloy-tuloy lang tayo, Alvin, walang overnight solution dito.
1: Kung magkakailangan natin pagdaanan kasi inaayos nga po, hindi instant na pag sinabing ayusin, ayos ka agad, hindi ganun ang proseso, Secretary.
5: Wala pong instant, Alvin, lalong-lalo na nung ngayong 2026, walang mga bagong proyekto muna kasi naglilinis tayo dito sa DPWH. So yung maramihang mga proyekto ulit ng pagsasayos nitong mga nababoy na proyekto, mangyayari talaga next year. So, ano talaga, kung ano lang kaya natin gagawin natin ng tama na.
1: Tama.
5: Pero walang instant na solution dito, Alvin.
1: So mga ilang taon pa yung bubunay natin para maayos lahat yan?
5: Hindi ko masasagot yan, Alvin. Mahirap magsabi.
1: Okay, pero ikaw
5: mo. Basta gagawin lang natin dito sa oras natin na nandito tayo sa DPWH. Lahat ng pwedeng maayos, ayusin natin.
1: Sige, one last, Secretary. Nandyan kay Kamu sa Pampang at magpipresent ka sa presidente mamaya. Anong hardest hit so far?
5: Mabigat po ang tama sa Northern Luzon, lalo sa Cordillera.
1: Okay.
5: No, grabe po talaga dahil lalo na po yung mga dam dyan na talagang napigitan ng mabas ng tubig mukha ng ang Buklaw.
1: Tama.
5: Eh talagang grabe po ang tama sa Cordillera. So, ano po yan? No? Kaya ang problema, hindi ko lang huma-access ang Cordillera ngayon dahil halos imposible umakyat ngayon. So ano po, yung mga teams natin doon, tuloy-tuloy na lang po ang talagang pagtatrabaho para ma-declad yung mga nakaklad na mga daanan ng tubig para bumaba po ang tubig ng mabigas.
1: Apo, huwag yung pilit. Baka ma-accidente pa kayo, Secretary. Ano po, may mga tauhan naman kayong mas malapit doon na kayang tingnan yung sitwasyon.
5: Opo, yun po ang ginagawa natin. Ngayon po, after ng Manila, babalik po ako dito sa Central Luzon, sa Bulacan, tsaka sa Pampanga para check. Dito po, nagsisimula na rin pong umuga ng mga kaso.
1: Sige.
5: Mag-ingat na po yung mga kababayan natin. Pero makakaasa po sila na tuloy-tuloy po ang trabaho.
1: Mag-ingat ka rin, Secretary. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
5: God bless po.
1: God bless you more. Si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. So, kita mo, mismo si Secretary, hindi niya rin malaman kung kailan. Eh, siyempre, ang tao nanghingi o sa mga kailan natin maayos yan. Kasi may kampanya po siya eh. Eh, siyempre, hindi overnight yung anti-corruption campaign. Hindi naman siya si Superman na anti-money. Pag sinabi niya, ay masosolve lahat. Kita mo, nararamdaman pa rin po natin. Eh, sabi nga ni Noel Alamar, para wala namang pagbabago doon sa Oriental Mindoro, ay sabi nga niya, hindi dapat overnight ang solusyon po sa problema natin. Kung hindi proseso po siya, na ibig sabihin taon na naman ang bubunuin bago tayo makakita ng improvement. Ay, nako. Maganda umaga sa iyo, kagawad Marlon Nason at si Deo Jeronimo. Ay, tinatanong kung si Doris Bigornia daw ba'y papasok na. Ang alam ko mukhang binubuhat na po siya. Kasi malakliopatra po ang kanyang peg. May ubas. May baong ubas. Senyorita yung peg. Deo, abangan natin mamaya kung papasok yung lola mo, ha. Richard Mark, magandang umaga din sa iyo. At magandang umaga din po sa atin sa Facebook Messenger. Mamaya ako nababatiin. Kailangan ko muna mag-commercial, ha. 6:40 in the morning. Magandang umaga po sa 40,000 na nakamonitor sa ating ngayon sa YouTube ng DZMM Teleradio. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy!
6: boses nagigising sa umaga.
7: Alvin El Chico, Dizeng Pilipinas. Basta AM, DZMM.
8: Ay, edad na kami. Masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities. On the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
9: Make your move, baby.
11: Arthrosin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban.
15: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
16: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
17: Kaya ko pa.
16: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
18: Kaya ko pa.
16: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Ang husay!
20: So easy to use, Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
19: Siyempre, it's you, babe.
20: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
15: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol 630.
21: Erko Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
22: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
24: Liver up na tayo
23: with Liver Aid Pro.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage.

0: for happiness.
1: TTZMM numero uno sa aksyon.
2: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With Rest Time Drops. Basta kabag,
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
1: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Alerto sa habagat.
6: Kahit na ulan, maganda-maganda umaga pa rin. O yung ating mga international visitors, ha. Si Lina Sadulio ay nasa Uwas, taga Balogo, Uwas, Albay. Si Minya Gallardo naman, taga Cavinti, Laguna. Pro si Loren FS, taga United Kingdom. Ba, Loren FS ang inyong masugid. Viewer araw-araw, si Ellen Lacey. At si, siyempre, si Lilibeth Oy from Ohio, Gozaimasu, Japan. Maganda umaga po sa inyo. Mayor Maan Junoro ng Marikina City. Mayor, good morning.
7: Good morning, sir. Ayan, good morning sa iyo, mga tagapakinig at tagapanood.
6: Ito po sa Quezon City, ayan, nakikita ko po sa labas ng himpilay na ulan. Hindi makalakasan, pero nagsimula na naman yung ulan. Ewan ko po dyan sa inyo sa Marikina, naulan na rin po ba o walang ulan?
7: Medyo kumalma na siya kumalma ngayon. As of now, medyo tumigil na yung pag-ulan na.
6: Opo. Eh, pero kumusta po? May mga barangay po ba tayong nag-evacuate na o so far so good ang Marikina?
7: Yes, actually as of yesterday, meron na tayo mga evacuees dahil nag-second alarm na tayo. As of 6:30 a.m., nasa 16.2 meters ang Marikina River water level. So that means talagang may mga mag-evacuate na sa ating mga campsites. Meron tayong 11,051 individuals sa iba't ibang evacuation centers or a total of 2,017 families. So, may mga barangay tayo na talagang binaha since yesterday yung mga low-lying areas niya like Tumana, Malanday, and Nangka.
6: Opo. So, mga ilan lahat po yun, Mayor? Pag nag-second alarm, ilan lahat ang magiging evacuees ninyo?
7: Hindi naman namin talaga ma-estimate kung ilan yung specific na dami. Pero as of this morning, ang total na bilang ng families sa mga evacuation centers is 2,017. And that's equivalent to 11,051 individuals.
6: Oo po. Pero ayan naman ay fully taken care of naman. Ano? Yung LGU naman ng Marikina ay masino po ito at responsable na hindi pinapabayaan yung mga constituents, di ba, Mayor?
7: Yes, opo. Pagdating po nila, diretso po sila sa registration where they will be receiving yung kanilang IDs which represents kung ilan yung members ng families nila para sa pagpapakain po sa kanila. Papakain po tayo 3 times a day. Breakfast, as we speak, nagpapamigay na ng breakfast yung mga evacuation na centers natin. And then, meron din tayong binibigay na cup noodles para doon sa mga bagong dating na mga para ready to eat na sa kanila, no?
6: Opo.
7: And then kahapon nagpamigay din tayo ng mga sleeping materials, banig, kumot, yung kulambo na pwede nilang gamitin. And then actually umikot kami ni Kong Marcy kahapon sa mga centers and so far maayos naman ang lagay ng ating mga kababayan.
6: Opo. Pala naman po tayo na magaling naman yung LGU, pati na rin yung constituents mismo, yung mga taga Marikina po ay napaka-responsabling mamamayan, ano, na sumusunod naman. Well, hindi siguro lahat, pero majority ay nasunod naman pag sinabi ng LGU na ganito ang gawin, nasunod naman po yung mga residente, ano po, Mayor?
7: Opo, very disciplined naman ang taga Marikina and actually alam na naman po nila ang gagawin. Talagang hindi na namin kailangan silang pilitin, ano. Siguro we've learned our lessons of yung mga typhoons ng mga nakaraan, lalo na yung Undoy. Maraming pamilya ang inuuna talaga at iniisip ang kaligtasan ng kanilang mga anak, mga senior citizens at mga kababaihan. Kaya talagang dinadala na nila sa evacuation center kahit first alarm pa lang yung kanilang mga kaanak.
6: Opo. Mayor, yung nabanggit ni Congressman Kimbo na pumping station, naayos na po ba? Kasi na-interview namin kanina si Secretary, nagpadala na raw siya ng tao para ayusin. I don't know kung naayos nga po ba?
7: Actually, wala akong private information or direct information kung naayos. Pero kahapon, nagpadala si Secretary Vince ng mga mobile pumps. So, I would suppose, hindi pa siya ayos. So, manually, pinapump out nila yung tubig papunta sa ilog. Kasi nung tin-nesting daw ng DPWH, biglang sumara yung mga gate. So, nag-stuck yung tubig from the creeks na dapat ilalabas niya. Ayun. So, talagang napuno at binaha yung creek side.
6: Yung anong barangay yun? Tumana yung apektado, ano?
7: Actually, boundary siya ng Tumana at Malanday.
6: Malanday,
7: oo. Sa gitna siya, oo.
6: So, hanggang ngayon, baha pa yung Tumana at Malanday?
7: I think bumaba na yung tubig.
6: Okay.
7: Pero, hindi ko lang alam. Kasi hindi pa nag-turn over, Alvin, yung pumping station na yon sa city. We've been waiting for the longest time na i-turn over yung mga pumping stations na yan. Kasi so far, lahat ng mga turned over sa city, we really maintain them. Sigurado namin na kapag mayroong bagyo o kaya may malakas na habagat na darating, chine-check muna namin yung mga pumping stations. And so far, lahat ng turned over sa city are working well.
6: Ito pa na to turn over, Mayor? Yung kay, yan ba yung Legazpi? J.D. Legazpi?
7: Hindi ko po alam kung sino yung ano eh. Kung sino po yung, are you talking about the contractor?
6: Yung contractor, yung contractor, Mayor.
7: Yeah, hindi ko kilala eh. Kasi hindi nga sa amin tina-turn over ito eh. Supposedly, yung contractor and DPWH will be turning it over to us, kaya lang wala pa. But we've spoken with Secretary Vince yesterday, and then he said na he will just make some rectifications or yung DPWH, chichikin lang. And then, hopefully, ma-turn over na nila sa city.
6: Sana nga po, para maalagaan po ng LGU, ano po. Mayor, anything else that you would like to communicate sa mga taga-Marikina? Mo, nakamonitor yung mga taga-Marikina. May gusto po ba kayong instruction so far?
7: Opo, sa ngayon, tulad ng sabi ko, nasa second alarm po tayo. Actually, kaninang bandang maagang madaling araw ay bumababa na sana yung ilog eh. Nasa, pumalo na siya ng around 15.8, 15.7. Kaya lang dumating na naman yung malakas na pag-ulan. And alam ko po ang mga kababayan natin, naka-monitor. Tayo po din ay hindi tumitigil sa pagsisigurado na lahat ng waterways din natin ay maayos at dumadaloy. Kaya lang talaga kapag malakas ang ulan, nagtatala po tayo ng around 100 millimeter rainfall count since yesterday. So napakalakas po noon. Ang pakiusap natin sa ating mga kababayan ay manatili po sa kanilang mga kabahayan kung hindi naman po importante ang kanilang lakad. At siguraduhin po na ang kanilang mga kapamilya ay sila, at ito po ang primordial concern nila. So dun po sa mga kababayan natin sa mga low-lying areas, bukas po ang 29 na evacuation centers natin sa buong lungsod na handang tanggapin po sila.
6: Okay. Mabuhay po, Marikina. Mabuhay kayo, Mayor.
7: Maraming salamat.
6: Kapag regards nyo kami kay Kong Marcia, imisaka mo namin siya. Thank you. Maraming salamat. Si Mayor Maan Diodoro po ng Marikina City. At mabuhay din po mga Marikina.
1: Alerto sa habagat. Basta AM DZMM.
6: Excited yung AC? Ay naku, AC. Andiyan na po si Mayor Kit Nieto ng Cainta Rizal. Magandang umaga po sa inyo, Mayor.
0: Kada umaga, Alvin.
6: Opo. Mga kamusta lang? Kumusta po ang Cainta? May nakita ko report kahapon na ang daming areyang baha din sa Cainta. Ano po?
0: O yung mga areas along Imelda Avenue, Imelda Avenue, may tubig pa rin siya, no? Yun yung mga villages ng Vichis, Vista Verde, Carhalan, Gruar, Kasibulan, Pilingres. Nandun ang focus namin ngayon. At saka yung pagtaas ng tubig sa floodway. Mm. So yung mga taong nakatira sa Burnside have been affected already, have been moved to the evacuation centers.
6: Malalim pa po, Mayor, yeah. Kasi naulan pa rito sa Quezon City. Ay, doon na sa Cainta, Tumila na po ba o naulan pa rin?
0: Lakas ng madaling araw eh. So taas na naman yung mga reverse natin by siguro mga 2 feet. Masumit kasi yun, nandyan yung mga booster pumps natin. I get to monitor how much rainfall ang na-absorb ng bayan coming from Arno and then coming from the mountains, no? So situation right now is naka-orange level warning pa rin tayo ngayon at we're expecting in the coming hours.
6: Pakiulit yeah. Po, you were expecting kamo ng alin? Napuputol-putol po?
0: More rain. Because the may naka-orange level tayong warning.
6: Apo.
0: We're expecting more rain to come.
6: Apo. So it will take days pa po bago humupa yung baha dyan sa ilang lugar ninyo?
0: Well, hindi naman dapat. Assuming that the sun will rise in the afternoon kung sakali magkaroon ng bagong warning level.
6: Ano raw? Pangit kasi ng signal ni Mayor. Mayor, patawagan kita ulit ha. Hindi lang ganun ka, ano, hindi ganun ka ganda yung, ano, yung signal. Magpa-flash report muna kami.
1: TZMM Radio Patrol Flash Report!
6: Actually, buti hindi ko po binasa dahil yung news item kanina nakalagay itutuloy ngayong araw yung impeachment trial. May bago po, may update ha. Yung Senado, ngayon lang inanunsyo ng liderato, I will be under work from home setup. So ibig sabihin po, wala pong paglilitis ngayong araw. Hindi po tuloy yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at wala rin pong sesyon ang Senado later. Okay? So ulitin natin, ang Senado po ay magpapasa ilalim sa work from home setup. Kaya ang ibig sabihin po niyan, hindi tuloy ngayong araw, walang paglilitis ngayong araw sa Vice President Sara Duterte impeachment trial at wala din pong sesyon ang Senado ngayong araw.
1: TZMM Radio Patrol Flash Report.
6: Balikan natin
1: sa Alerto sa Habagat. Basta AM TZMM.
6: Hindi talaga tayo mag-timing, Asia, no? Wala tayo sa hulog. Maganda umaga ulit sa'yo, Mayor Kit Nieto ng Cainta, Rizal. Mayor, pangit yung signal kanina eh. You were saying...
0: Yes, Alvin, but you're better now.
6: Ayan. Okay, yung tanong ko, ulitin ko yung tanong ko, Ikakoy, kailan huhupa ang baha sa Cainta, Rizal?
0: Kagabi kasi it already subsided much, no? Pero dating kasi yung ulan ng madaling araw uli, so bumabalik ng konting tubig, no? What is nice about the situation right now is unlike before, all our main avenues are passable. So very localized ngayon yung mga baha namin. This has binanggit ko mga villages kanina. But we were able to maintain na lahat ng mga main avenues natin nadadaanan ng mga tao para hindi sila magkaroon ng mga stranded passengers at commuters. Yung 5 pump stations na nilatag natin in the last 2 years, lahat sila gumagana ngayon, which has already helped us mitigate yung flood conditions ng buong bayan. So, it's a lot better than before, but there's just a lot of stuff that we still need to do.
6: Mm.
0: May tatlong pump stations pa akong nakalatag na hindi pa nagmamaterialize, no? It's still in the offing. Now, hopefully, we'll be able to address naman itong mga issues kung nasan mismo yung mga baha natin.
6: Opo.
0: Yung mga nabanggit ko mga subdivisions, no? Yeah, we're getting there closer. Maraming areas na inawalan ng tubig, kamukha yung Balante, yung areas ng Brookside, areas ng Ortigas. It has already parang ngayon medyo naging resilient na siya. But we still have a lot of things to do, considering na yung floodway area natin ngayon, mataas ang water level, no? Most of the evacuation centers namin na binuksan are located or situated sa may floodway area. Tumaas na sa critical level ngayon ng floodway, maybe because nag-red signal din ng Metro Manila at ang floodgates ng Manggahan, inopen lahat to save Metro Manila, no? That's normally what happens, eh. So, tumaas ang tubig, yung mga taong nakatira sa berm are now in the evacuation centers, totaling around mga 657 families.
6: Ayun, yung itatanong nyo, yung susunod, ilang evacuees meron kayo? 600 families?
0: 657 families.
6: Equivalent to how many individuals?
0: That's 2,400 something.
6: And growing ba o mukhang nababawasan ba?
0: Hindi naman, steady naman sila. And for the most part of it, ang nililipat nila sa evac centers are their kids, no?
6: Uh-oh.
0: They opt to stay doon sa mga bayan at binabantayan rin nila, maybe for whatever security issues that they have in mind, no? So, hindi siya ganun ka-crowded. But technically, the family is already part of the evacuees kasi nandun yung kanilang mga dependent.
6: Okay. Mayor, thank you. Maraming salamat sa oras po niyo. Makikibalita kami from time to time, if you don't mind.
0: Yes, Alvin. Anytime.
6: Mabuhay ka. Thank mabuhay you. Po yung Kainta. Thank you. Si Mayor Kit Nieto ng Kainta Rizal. Mabuhay din po yung mga residente ng Kainta Rizal. Siyempre, talagang pumakayod at gumagawa ng paraan para hindi mabiktima ng baha, no? Ay, si Roen ba magbabalita muna? Roen, go!
4: Morning, Alvin. Inararo ng isang dump truck ang 11 concrete barriers at 2 plastic barriers sa EDSA Kalayaan northbound bandang alas 4 ng madaling araw. Kwento ng pahinanting Serenato Gaon, posibleng nakaidlip ang driver kaya nawalan ito ng kontrol sa manibela at sumalpok sa mga barrier sa EDSA busway. Sabi ng pahinante, hindi naman umano mabilis ang takbo ng truck na mangyari ang insidente. Matapos ang pangyayari, tumakbo ang driver at iniwan ng 3 pahinante. Wala namang nasugatan sa 3 pahinante. Sa ngayon, tinutunaw na ang dump truck at hindi pa possible sa ngayon ang bahagi ng busway na apektado ng insidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
6: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Ay, may kasama na po tayong dito. Baguhan. Huyo. Huy!
8: Magtatanong lang po ako, saan po ba papunta ng newsroom?
6: And she's back! The one and only Mutiara Masa Doris Bigoynes. Bata, kumusta naman yung energy level mo?
8: Mataas!
6: Sinabi ko.
8: Oo, at kaya sinasabi ko sa inyo, I am back and you better be scared. Hindi, nakita ko kagad, partner, yung problema ngayon. Ang dami na.
6: Ay, sa parang laki, daming baha.
8: Ay, naku, hindi ko batid na meron pala kaming jacuzzi. Doon sa aming lugar. Hindi ko alam.
6: Ano yun? Parang, alam ba, Antonio ba yun? Something?
8: Barangay San Antonio.
6: San Antonio ba yun?
8: San Antonio Valley 1.
6: Oo, yan.
8: At
6: yan,
8: yung Dr. A. Santos.
6: A. Santos. So, nakita ko rin.
8: Sukat yan.
6: Oh.
8: At ang walang kamatayang baha sa 4th Estate.
6: Yan.
8: Wow. Lagi na. Alam mo ba, partner, ang 4th Estate?
6: Oo.
8: Yan ay village. Nox. Nag-vacation lang. Village na itinayo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para sa mga giorno.
6: Ah, mga journalists.
8: Oh, kaya Fourth Estate.
6: Oh, pero alam mo bang 7:02 na?
8: Ay, hindi!
6: Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy kahit maulan!
1: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!

0: pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Malaking bagay ng Luzon patuloy na uulanin dahil sa habagat face-to-face classes sa Metro Manila at karating probinsya sinuspindi ngayong araw.
2: Metro Manila at iba pang lugar binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan, pagbaha sa ilang lugar isinisi sa palyadong flood control project.
1: 8 patay sa pananalasa ng habagat at managdang bagyo, mahigit 2,000 classroom na pinsala rin.
2: 8 gates ng Ambuklaw Dam sa Benguet binuksan dahil sa pagtaas ng tubig. Level ng tubig sa iba pang dam tumaas din.
1: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sinuspindi ngayong araw dahil sa masamang panahon.
2: Hiling na extradition ng Amerika laban kay Apollo Quiboloy, posibleng desisyonan ngayong taon.
1: Big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo ay patutupad bukas. Tigil pasada ng manibela, ipinagpaliban dahil sa masamang panahon.
2: At sa showbiz spotlight, ilang celebrity ibinahagi ang kanilang dream wedding.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Lunes, August 10, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa maraming lugar sa Luzon dahil sa habagat. Kabilang dito ang Ilocos Sur, Benguet, Zambales, Bataan at Oriental Mindoro. Dito sa Metro Manila, maghapong mataas ang tsansa ng pabugsubugsong pag-ulan, lalo na sa hapon. Simula nung Biyernes hanggang kahapon, naitala ang mahigit 525 millimeters o mahigit kalahating buwang ulan sa Baguio City. Halos 400 millimeters naman sa Indang sa Cavite at 341 millimeters sa Iba sa Zambales. Nakatumbas na ng mahigit one-third ng ulan tuwing Agosto.
2: Sinuspindi ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Magpapatupad ng online classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang may kaugnayan sa paghahatid ng basic at health service, gayon din ang mga responsable sa pagtugon sa sakuna at kalamidad. Bukod sa mga nabanggit na anunsyo ng Malacanang, sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City, Mountain Province, Nueva Ecija at Laguna.
1: 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga, 4 na napaulat na namatay sa Calabarzon dahil sa pagulang dulot ng habagat. Kinukumpirma pa ng Office of Civil Defense kung nalunod at nabagsakan ng debris ang mga biktima. 8 na italang pago ng lupa sa Calabarzon habang pinakamaraming apektado ng pagbaha sa Cavite. Sa Batangas, 3 komerbradong namatay dahil sa pagulan bunsod ng habagat. Kabilang dito ang mga residenteng nakuryente habang tumatawid sa baha sa Lipa City, habang isang sinasabing nalunod sa Batangas City. Natabunan naman lang gumuhong lupa ang 69 years old na construction worker sa bayan ng Santa Teresita. Sa bayan ng Bawan, sangkaterbang basura at kahoy ang inanod ng baha at bumara sa ilog sa playa. Isinisi ni Mayor Wenda Dolor ang pagbaha sa hindi pa rin natatapos na bypass road sa barangay Manghinawan.
3: Ito ay ilang sulat at pagtawag ng pansin sa DPWH para dito, kasi ang dami na hong aksidente nangyayari dito at naaawa kami sa mga pag-ulan ng mga nagpapala dito ang barangay, nagpapala dito ang DRRMO namin para maitabi yung mga bumabaksak na bato, lupa na dito sa kalsada. So kaya kukunin ko na uli ang pagkakataon at baka mapansin na po tayo ng DPWH na sana mauna yung ano drainage nito at kumatapos natin ang kalsadang ito.
1: Sa Rizal, patay isang delivery rider matapos mabagsakan ng puno at poste sa circumferential road sa Antipolo City. Sumilong lang ang biktima dahil sa malakas na ulan nang biglang bumagsak ang puno at poste. Umabot na rin sa 4 na talampakan ng baha sa ilang lugar kaya gumamit ng bangka sa paglikas ng mga apektadong residente. Ang kay Kainta Rizal Mayor John Niel Keith Nieto, mahigit 600 pamilya ang lumikas sa mga evacuation centers.
4: Yung mga areas along Imelda Avenue, may tubig pa rin siya, no? Yun yung mga villages ng Village Chief, Vista Verde, Karahalan, Gruar, Kasibulan, Piling Rec. Nandun ang focus namin ngayon at saka yung pagtaas ng tubig sa floodway. So yung mga taong nakatira sa Burnside have been affected already, have been moved to the evacuation centers.
1: Sa Cavite, nagpatupad ng preemptive evacuation sa ilang lugar dahil sa pagbaha sa kawit na asagip ang isang bata mula sa Rumaraga Sambaha sa Barangay Marulas. Mahigit 1,000 pamilya naman inilikas sa Cavite habang humuhupa ng baha sa ilang lugar sa probinsya.
2: Patuloy ang paghahanap sa 3 residenteng natabunan ng gumuhong lupa sa Baguio City. 3 bahay ang natabunan sa Barangay Gisad Surong sa kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, 4 na residente ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operation sa 3 nawawala. Sa ngayon, pahirapan ang linya ng komunikasyon dahil halos 70% ng Baguio City ang walang kuryente. Pansamantala ring sarado ang Cannon Road dahil sa mga naitalang landslide.
5: Meron kami ngayon na isang incident ngayon na landslide. 3 bahay ang apektado, 7 individuals ang natabunan. 4 pa lang yung nare-rescue, meron pang 3 unaccounted. Alam mo naman dito, makuan dito eh, hili ang Baguio, ano? Pero yun, kaya kung minsan nakala mo, stable pa yung lugar, pero hindi mo alam na bigla na magkakaroon ng soil erosion.
2: Sa Pampanga, mahigit 100 barangay ang binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan noong weekend. Winasak ng malalakas na alon sa creek ang ilang kubon na itinayo ng mga katutubong aita sa bayan ng Florida Blanca. Mahigit 70 pamilya ang inilikas sa Mexico, Minalin, Santo Tomas at Bacolor. Sinabi ni Bacolor Mayor Diman Dato na unang beses maranasan ng ilang residente ang biglang pagtaas ng tubig sa lugar.
6: Yung mga evacuees po natin na nasa Tinayero, yung dating in-evacuate natin. Pero natataka ko, biglang lumaki yung tubig ngayon kahit dito sa Gugu River, nag-overtap dito sa Gugu, papuntang San Vicente. So this is the first time na ganasan namin na ganito kalaking tubig dito sa Bacolor.
2: Sa Bulacan, halos 300 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center dahil sa pagbaha. Sinasabing naka-apekto sa baha. Sa pagbaha, ang mga basurang nakabara sa ilang drainage system. Dahil dito, hinikayat ang mga residenteng huwag magtapon ng basura sa kalsada para maiwasan ang pagbaha.
1: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Binaha ang 47 barangay sa Oriental Mindoro dahil sa pagulang dala ng habagat. Kabilang dito ang mga barangay sa Puerto Galera, San Judoro, Baco, Victoria, Bungabong, Rojas, Mansalay, Nauhan at Calapan City. Rumagasa ang kulay putik na baha sa kalsada sa Puerto Galera kung saan matatagpuan ang sikat na White Beach. Mahigit 800 pamilya o mahigit 3,000 residente apektado ng habagat sa Oriental Mindoro. Sa Occidental Mindoro, inilika sa mahigit 100 pamilya mula sa barangay Claudio Salgat. Isinisi na ilang residente sa paliadong flood control projects ang pagbahang nakapinsala sa mga tanim at palay o tanim na palay. Ikinababahala rin ang posibleng pagkasira ng flood control project sa barangay Tagumpay na posibleng magdulot naman ng pagbaha.
8: Hiling lang po namin na sana po ay ma-actionan po, tulungan niyo po kami na mas ayos po muli ang nasirang flood control na kung saan hindi po natapos ng San Luis.
1: Sa Romblon, nagsagawa ng rescue operation sa mga residente sa bayan ng Ujungan dahil sa mabilis na pagtas ng baha. Naglatag ng lupid ang rescue team para may makapitan ang 12 residenteng inilikas.
2: Binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat sa Parañaque City. Nagbayanihan ang mga residente matapos umabot ng mahigit 4 na talampakan ang baha sa Barangay San Isidro, bunsod ng pag-apaw ng tubig mula sa creek. Ilang residente ang isinakay sa bathtub na nagsilbing balsa papuntang evacuation centers. Sinagip din ang ilang pamilyang na stranded sa Barangay San Antonio Valley 2. Sa Taguig City, umabot ng hanggang 2 feet ang baha sa Barangay San Miguel. Sa Quezon City, nagmistulang ilog ang bahagi ng Araneta Avenue sa Barangay Tatalon dahil sa mataas na pagbaha. Sa Valenzuela City, binaha rin ang bahagi ng Barangay Malanday dahil sa malakas na ulan. Sa Marikina, muling itinaas sa second alarm ang Marikina River matapos umabot sa 16.2 meters ang taas ng tubig. Sinabi ni Mayor Maan Teodoro na umabot na ng mahigit 2,000 pamilya ang lumikas sa mga evacuation center.
9: May mga barangay tayo na talagang binaha since yesterday yung mga low-lying areas niya, like Tumana, Malanday, and Nangka. Pakiusap natin sa ating mga kababayan ay manatili po sa kanilang mga kabahayan kung hindi naman po importante ang kanilang lakad. At siguraduhin po na ang kanilang mga kapamilya ay sila at ito po ang primordial concern nila.
2: Kahapon nagpatupad ng limitadong operasyon ang LRT 1 dahil sa bumagsak na sanga ng puno malapit sa Bambang Station. Balik normal na ang operasyon ng LRT ngayong araw.
1: Alas 7:14, aminado ang MMDA na hindi kinaya ng mga daluyan ng tubig ang dami ng ulang dala ng habagat kaya bumaha sa Metro Manila. Sa kabila ito na isinasagawang clearing operation para alisin ang mga nakabarang basura sa ilang drainage system. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na hinukay na ang maraming creek pero umapaw pa rin dahil sa dami na ibinuhos na ulan. Sumikip din ang ilang creek dahil sa mga nakaharang na istruktura tulad ng bahay ng mga informal settlers. Simula noong August 5, halos 302 millimeters ang dami ng ulang bumagsak sa Metro Manila dahil sa habagat.
10: Hindi po mailabas agad yung mga nasa karsada.
1: Oo.
10: Dahil puno na rin po yung mga creeks natin.
1: Oo.
10: At hindi po mailabas kagad sa major waterways kasi mataas din po ang tubig. Karamihan po ng mga major creeks natin ay nag-overflow na.
1: Oo.
10: So dahil po yan sa volume ng ulan, talaga pong volume and yung po years of neglect po nito ating mga waterways po.
1: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kapansin-pansing hindi na masyadong mataas at mabilis ding humupa ang baha sa ilang lungsod sa Metro Manila.
11: Ang maganda na lang na nakita natin dito sa NCR, dun sa mga area, meron tayong ginawang intervensyon nitong nakaraang taon. Nakakita po tayo ng hindi lang mabilis na paghupa ng mga tubig baha, pero mas mababa ang baha mismo sa mga area na to. Quezon City, sa siyudad ng Maynila, pati na rin sa Navotas.
1: Sinita naman ng DPWH ang mistulang paggamit ng substandard na materyales sa gubuhong pader malapit sa Ayala Force Park sa EDSA Ayala sa kasagsagan ng ulan kay nagdulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Nakatakda rin imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sinasabing substandard na proyekto ng pamahalaan matapos ang pagguho ng pader sa EDSA Ayala sa Makati City.
2: 8 na ang naitalang namatay sa pananalasa ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa tala ng NDRRMC, 2 ang namatay dahil sa rock slide sa Rizal, habang 2 sa Benguet dahil sa landslide. 2 ang namatay sa Batangas at 2 sa Rizal matapos malunod at makuryente. 7 naman ang nasugatan habang 1 ang nawawala. Mahigit 124,000 na pamilya o halos 500,000 individual ang apektado sa Ilocos, Cagayan, Cordillera, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Mahigit 105 million pesos na ang pinsala sa infrastruktura habang 3.5 million pesos sa agrikultura. Ayon sa Department of Education, mahigit 2,000 classroom ang napinsala, kabilang na ang mahigit 400 totally damaged. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng pamahalang manatili sa heightened alert dahil sa inaasahang malakas na ulan sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon.
1: Time out muna. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Oh my goodness, it's 7:17.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik na Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ito po ang DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7. AM DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
13: Kaya ba ganyan?

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa

na 80.15 meters. Sakaling umapaw ang tubig sa dam, maaaring maapektuhan ang mga low-lying areas na malapit sa Tulyahan River. Mula sa Valenzuela, Caloocan, Malabon, Navotas at Quezon City. Dahil dito'y nabisuhan ang mga residenteng maghanda sakaling tumaas pa ang tubig sa Tulyahan River. Sa Benguet, binuksan ang 8 gates ng Ambuklao Dam dahil sa pagtaas naman ng tubig bunsod ng malakas na ulan.

0: date ang findings ng kanyang mga tauhan, kabilang ang mga sinasabing harassment tactics na ginawa ni Cayetano. Nauna nang iginit ni Cayetano na handa siyang humarap sa investigasyon sa sinasabing reclamation sa Laguna Lake at irregularidad sa infrastructure projects sa Taguig City.
1: 7:23, hindi putuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dahil sa masamang panahon. Magpapatupad ng work from home arrangement ang Senado dahil walang paglilitis at sesyon bilang legislative body. Nakatakdasan ang humarap sa pagdinig si COA State Auditor Cailin May Del Campo para tumistigo sa unang article of impeachment kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds. Sa sesyon noong August 5, tumanggi ang defense team na mag-stipulate o pagkasunduan ng mga dokumentong gagamiting ebidensya dahil sa pangambang iba na ang hawak na dokumento ng House Prosecution Team. Pero tinanggihan din ng depensa ang alok ng prosekusyong gamitin ang hawak nilang acknowledgement receipts para mapawi ang anumang pangamba. Nais naman ang defense team na gawin ang pag-stipulate sa August 14 dahil ito ang available schedule ng kanilang 16 na abogado. Kinwestiyon ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang hakbang ng depensa at iginiit na dapat ay ginawa ang pagkukumpara ng dokumento noon pang pre-trial conference.
2: Ang message nila sa amin, they want to do it on the 14th. What purpose will that serve? Obviously, dapat nga yan gawin before the hearing on Monday para nga mapabilis yung paglilis. We will have to let the presiding officer know about this para clear na hindi kami nagkukos ng delay dito.
1: Naniniwala naman ang ilang kongresistang matatalakay sa paglilitis ang pangalang Chippy McDonald at Mickey Mango matapos lumuta ang pangalang Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng confidential funds.
0: Pansamantalang nakalaya ang 10 sa 14 na tinuguriang Maleta Boys o bagman ni dating Congressman Zaldico. Biyernes, inaresto ang mga nagpakilalang bagman matapos mabigong makapagpiyansa sa 4 na kaso ng perjury na isinampa ng ilang opisyal na sinasabing nakatanggap ng maletang naglalaman ng kickback mula sa flood control projects. Hindi umabot sa pagbabayad ng piyansa ang ilang bagman kaya hindi nabigyan ng release order at inaresto. Pero nakalaya ang 10 Maleta Boys matapos magbayad si Attorney Levito Baligod ng kabuang 1,000,000 pisong piyansa. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng kampo ng mga bagman ang iba't ibang legal na hakbang matapos maaresto. Pero para kay NBI Director Melvin Matibag, maituturing ng unreliable witness ang mga bagmen matapos bumaligtad ang 4 nilang kasamahan.
3: Consistent with our findings nung amin silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Ngayon, na binabawi yan, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan niya.
0: Nauna nang iginit ng Office of the Ombudsman na sasampahan pa rin ng kaso ang mga bumaliktad na Maleta Boys.
1: Alas 7:26, posibleng desisyonan ngayon taon ang hiling na extradition ng Amerika laban sa nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy. Nariripaso na ng Office of the Chief State Counsel ng Department of Justice ang extradition request laban kay Quiboloy na naharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking sa Pilipinas habang sex trafficking at bulk cash smuggling naman sa Amerika. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na isa sa ilalim sa evaluation ng hiling ng Amerika bago desisyonan. Doon na lang sinabi ng DOJ na maaaring ipagpaliban ng hiling na extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis. Kailangan din munang magbigay ng consent ang managsampa ng kaso o lokal na korte para payagan ang extradition ni Quiboloy.
0: Suportado ng Philippine Coast Guard ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mag-resign ang mga opisyal na sinasabing pro-China. Sinabi ni Coast Guard Spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na hindi kailangang pangalanan ang mga opisyal na kumakampi sa China dahil kilala na ang mga hindi tumitindig sa posisyon ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Kasunod dito ng hamon ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga opisyal na sinasabing nagsabing pumapabor sa China. Nauna nang iginitin Teodoro na hindi nagtuturo ang Department of National Defense

0: nang walang matibay na ebidensya.
1: 7:27, sa ikalawang sunod na linggo, magpapatupad na naman ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas, maglalaro po sa 4 hanggang 5 o 5 pesos ang bawas presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East. Noon na lang inanunsyo ng Iran na natapos na ang kasunduan sa Oman para sa pag-control ng Strait of Hormuz. Or hindi pa sapat ang kasunduan para tuluyang mabuksan ang karagatan, lalo tumihingi ng kompensasyon ang Iran.
0: Ipinagpaliban ng grupong manibela ang tigil pasadang nakatakdasan ng simulan ngayong araw. Ayon sa grupo, minabuti nilang suspindihin ang 3 araw na transport strike para matiyak ang kaligtasan ng publiko dahil sa masamahang panahon. August 3, inanunsyo ang tigil pasadang humihiling na itaas ang pasahe sa mga pampublikong sasakyan, kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep. Ikinasa ang pagkilos kahit itataas sa 12 pesos ang fuel subsidy sa jeep at UV Express mula sa kasalukuyang 10 pesos.
1: Sa Bulacan, patuloy na tinutugis sa lalaking sangkot sa palit pera modo sa kalumpit. Nakunan pa ng CCTV nang bumili ng sigarilyo ang suspect sa sari-sari store at nakipagkwentuhan sa tindero. Makalipas ang ilang minuto, nakiusap ang suspect na palitan ng buong 1,000 peso bill ang kanyang pera. Nang iabot ng tindero ang pera, pinalitan ito ng suspect na 100 pesos, kaya ibinigay ng biktima ang 1,000 piso. Natuklas ang sangkot din ng suspect sa palit pera modo sa tintahan sa San Jose del Monte at Batangas.
0: Pasintabi po sa sensitibong balita. Balita sa labas ng bansa po ito, siyam ang namatay na sa insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Thailand. Binaril ng 14 anyos na salarin ang kanyang lolo at lola. Hello. Gayun din ang mga guro at tauhan ng paaralan. Sinasabing 26 na beses nagpaputok ang menor de edad gamit ang baril ng kanyang lolo. Kabilang sa namatay ang batang namaril habang iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. Dito sa Pilipinas, 3 ang namatay sa insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City.
1: Samantala, sa sabak si Binay tennis star Alex Ayala sa round of 16 ng Canadian Open sa Canada mamayang alas 8 ng umaga. Uy, monitor natin.
0: Alis na ako pa.
1: May programa ka. Makakalaban ng world number 20 na si Ayala ang world number 14 na si Belinda Bencic ng Switzerland. Tumabante sa round of 16 si Ayala matapos patumbahin ang world number 38 na si Katie McNally ng Amerika sa loob ng 3 set. Ay, mas matindi itong kalaban. Kung ngayon, yung ngayong umaga.
0: Oo, bakit?
1: Eh, batas yung rank dito eh.
0: Ah, ganyan.
1: Diba? Kaya kailangan niyang paghandaan ha. Alapin na po natin ang latest ng showbiz spotlight mula sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa.
0: Ako po yun.
1: Wala pa ako sinasabi, partner.
0: Maniwala po kayo. Ako yun.
1: Doris Bigoña, governor. Talagang first day of back to work ka, kaya pinagtatrabaho ka para masulit yung kasi malaking talent fee mo, kaya kailangan sulitin.
0: Oh, yung mga nagdasal sa akin at tumulong sa akin, wait lang kayo dahil kumukuha na ako ng
1: buwelo.
0: Hindi, kumukuha na ako ng black time. Kasi sa dami ng tumulong po sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat. Patsing Hidalgo, para sa inyo, itong showbiz spotlight news.
1: Uh-huh.
0: Paano nangyari yun? Ibinahagi ng ilang celebrity ang kanilang dream wedding scenario. Partner, have you noticed? I think I have an accent now.
1: So you're now British?
0: British.
1: No, no tea. No, British.
0: British, yeah. As well as American, because of Alex Ayala. Oy, kumusta ka, Alex? Tasan ako? Binahagi nga nila po ang kanilang dream wedding scenario. Sinabi ni Barbie Fortesa na gusto niyang magpakasal sa Las Vegas para may divorce. Agad divorce, magpapakasal pa lang. Gusto naman ni Mika Salamanca ng private wedding at mga ka-close lang niya ang imbitado. Kung si AC Bonifacio ang tatanungin, pero hindi namin tinatanong. Nasaan ako? Nais ng actress na makasama ang mga mahal sa buhay. Tama yan, sa espesyal na araw. Para naman kay Sasa Girl. Sasa Girl, yung influencer to, tama? Perfect.
1: Ayun o.
0: Asaan? Ayan. Ay, ang ganda niya. Mm. Perfect na ang simple wedding basta mahal niya ang kanyang papakasalan. Bibida ang mga nabanggit na celebrity sa pelikulang Saving Cherry na mapapanood sa mga sinehan sa September 2.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia. Nagbabalik!
1: Ako naman po si Alvin Algico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
0: Gising
1: Pilipinas Energy Energy!
2: Balita Alas 7! AMDZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure.

0: ng issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicuña. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bicuña. Gising Pilipinas!
1: Alerto sa baha!
2: Alerto sa baha!
3: Kahit may alerto sa baha po tayo, ay siyempre may alerto din tayo sa mga pagbati. Alam mo na, partner, ha? Makagaya ni Ma'am Delia Balmes ng Petron dyan sa Quezon Avenue na pinapabati ng happy birthday si Ate Lani Pangilinan. At sa bossing namin na si Lorenzo Ingusan. O yan si na Delia Joseph Balmes, nakamonitor sa atin dyan. Pardon, may rollback, ha? Mag-roll pa kayo dyan, ha? Meron na ako, pero mamaya ako na
4: mamaya mo na i-announce.
3: Basta may git 4.
4: Bulong mo sa akin mamaya dahil magpapagasolina ako. Muta nga ako kanina kay Pam.
3: Huwag ka magpagasolina mamaya. Bukas ka magpagasolina. Kasi bukas pa yan. Mag-take effect.
4: Ay, ano ba nga pangalan ng driver ko? King?
3: Bago na naman driver mo.
4: Oo, alam mo naman ako. Naalala mo si Corina Sanchez noon. Alam mo ba nga, ina-impersonate pala siya ni John Santos. Cortina, ano nga, Sanchez... nakalimutan ko. Pero, hi, Coring!
3: Madam! Oo, magandang umaga kay Sue Suarez.
4: Kasi sabi ni Coring, pag nasa bahay ka na, sabihan mo ko para bibisitahin kita. Kaya ang nangyari, yung bahay ko, ang bumisita kay Coring.
3: Sue Suarez daw, nandyan partner, gising na.
4: Uy, hi, Sue! Happy birthday. Kahit na palyado ang boses ko, ay kinantahan ko sa telepono, kinantahan ko ng happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
3: Sino?
4: Happy birthday, dear Mara.
3: Anong Sabado
4: yun? Bossing natin yan.
3: Anong Sabado? Birthday ni Mara. Binati ko naman.
4: Ibig sabihin, Sabado, may sakit ako. Hindi pa ako nakalabas ng ospital. Ibig sabihin, wala pa akong pansit, Mara.
3: Ay, ba't kami isang Sabado, wala rin naman ah?
4: Ah, ganyan ba?
3: Oo, wala.
4: Napakasama naman ang ugali
3: Biyernes
4: mo yata.
3: Biyernes nagpakain si Boss Mara.
4: Sabi ko, napakasama naman yata ng ugali mo.
3: Happy birthday, boss.
4: Happy birthday. Yeah. And more blessings and love.
3: Sabi ni Saldi, pag-greet po ng avid viewer niya from Philippine Coast Guard. Happy listening to Seaman First Class John Mark John B. Odyamar. Ng Philippine Coast Guard. Ang dami ha. Cesar Abaricia, gising ka na ha. Manood na rin sila ng Alex Ayala. Mamayang alas 8 pa yun.
4: Alas 8 pa.
3: Al Reyes ng video. Ako mo ngayon, partner.
4: Sino ba ito?
3: Zuz.
4: Ay, nakalimutan ko na ang mga pangalan ng ating debut lang. Zuz Legaspi, anong ganap?
5: Doris at Alvin, madaling araw pa lamang kanina, winawalis na ng ilang residente ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City ang kahabaan ng Calamba Street kung saan gutter deep ang baha. Naggalat kasi sa kalsada ang iba't ibang basura tulad ng sanga ng puno, piraso ng kahoy, plastic, mga disposable na pinagkainan at iba pa. Ayon sa residente at barangay street sweeper na si Gloria Rubio, oras-oras nilang winawalis ang mga kalsada sa lugar para matanggal ang mga nakabara sa drainage at humupa ang tubig. Paraan din ito, anya, para hindi maiwan ang gurak sa kalsada. Narito ang tinig ni Gloria Rubio.
6: Bakit po tayo nawawalis?
7: Para matanggal yung mga dumi. Ayan o, nakabukod ang dumi. Para malinis ang kalsada, hindi ma-dumi.
6: Kapag ka humupa yung tubig?
7: Oo, kasi kung hindi mo sasabayan, ang putik.
5: Yan ang tinig ni Gloria Rubio, residente at street sweeper sa lugar. Sa ngayon, Doris at Alvin, hindi madaanan ng mga sasakyan yung kahabaan ng Santo Domingo Avenue, corner Atok hanggang Calamba Street, habang gutter deep naman ang baha sa Biak na Bato, corner Don Manuel Street. Ayon sa mga nakuusap nating residente, unti-unti nang humuhupa ang tubig sa mga naturang lugar, lalo't tumila kanina ang malakas na ulan. Unti-unti na rin humuhupa, Doris at Alvin, yung baha sa G. Araneta Avenue at nadaraan na itong muli ng mga sasakyan. At least kaninang mga ano yan, pasado alas 7 ng umaga nang tayo umikot muli doon sa G. Araneta Avenue. Samantala, sa pinakahuling tala naman ng Quezon City Local Government, nasa higit 1,500 pamilya o katumbas yan ng higit 5,000 individual ang inilikas at namamalagi sa evacuation site sa Quezon City ngayong umaga. Sa ngayon, Doris at Alvin, binaybay natin yung sa may bahagi ng Katipunan na Avenue kung saan na muling bumuhos ang ulan. Pero ilang minuto lamang yung tinatagal nito, Doris at Alvin, tapos titila na naman at maya-maya ay may kasama ng bugso ng hangin yan pero mahinang pag-ambon yung mararanasan. So pawago-bago yung pagbuhos ng ulan na Doris at Alvin. Lalakas, titila, o di ka naman ay hihina. Yan ang yes. Sitwasyon dito sa... Yes.
4: Sabi ni Alvin, abay talaga naman. Mapanamiss ko yata talaga makipag-usap sa ating mga radio patrol. So, ang katanungan ko lang, naglipa na ang mga baha, naglipa na ang malalakas na pagbugso ng hangin. Saan ang mga opisyal?
5: Ang alam natin na kanina no yung local government nakita natin na tumutulong talaga doon sa rescue operation at least doon yan sa may bahagi ng G. Araneta Avenue, corner Victory Avenue. May mga kasama silang volunteer at yun nga yung mga tauhan ng barangay sa barangay Tatalonyan na Doris para nga kunin o i-rescue, isalba yung mga residente na na-stuck doon sa kanilang mga bahay kanina dahil doon sa taas ng tubig. Dinala yung mga residente doon sa Barangay Tatalon Evacuation Center kung saan nung nandun tayo kanina mga alas 6 ng umaga ay higit 20 na yung mga inirikas. So kita natin yung mga opisyal na mga barangay sa nainikutan natin, Doris, ay kasama doon sa mga operasyon.
3: Thank you. Maraming salamat. Zeus Ligaski.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa X30. Alerto sa habagat. Basta AM DZMM.
3: Welcome back daw, sabi ni Ma'am Rosalie Pueblo. Si Ma'am Lina po at si Jing Pai nandyan din ha.
4: Thank you naman po.
3: Si Governor Daniel Fernando, ayan partner ng Bulacan, nasa linya na natin. Gov, magandang umaga po sa inyo.
8: Yes, magandang umaga po, magandang umaga sa inyo.
4: Good morning po.
3: Si Alvin po ito, kasama ko si Doris. Ano po?
8: Yes, Alvin and Doris. Magandang umaga.
3: Mangangamusta lang po kami. Anong latest governor dyan sa Bulacan? I understand, ang dami din pong na-evacuate at marami ding baha sa ilang lugar sa Bulacan. Anong bago, Gov?
8: Kahapon ay due to flash flood lang po yung nangyari. Galing yung sanon sa Del Monte. Ano po, kaya tumaas lang ng 2 feet hanggang 3 feet lang. Tapos mabilis naman umalis. Mabilis lumabas yung tubig. Ngayon, ito namang kalumpit ay nagdulog ito no, yung box na pinalingin natin. Ano po? At ito yung nanggaling naman doon sa Pampanga River. Ano po? So, mabilis namang lumabas din. So, kasi... Kaya nagiging mabilis kasi hindi naman din dire-diretso yung ulan eh. Tama kayo, di ba? Pulo-pulo eh. Pulo-pulo yung ulan. Titigil, mamaya.
3: Pero naman. Naulan ba dyan, Bob? Naulan ba ngayon sa Bulacan? Sa amin...
8: Umuulan din. Pero hindi ganun kalakas eh. Umuulan, pagkatapos titila, yun. Tapos pulo-pulo. Hindi naman lahat. So yung task po natin sa kalupaan natin dito ay halos gutter dip lang. Hindi naman yung kasi hindi naman yung mataas talaga dito sa lalawigan ng Bulacan. Ang mataas dito talaga ngayon, ang binabaha naman talaga namin, namin talaga rito yung kadalasan yung mga coastal area. Yan po tumaas ng mga 4 feet talaga. Yung mga coastal area ay kasi due to high tide, of course, yung rainfall kasi hindi naman ganun ka katindi eh. Ang matindi rito kasi yung high tide eh. Pero dito naman po sa Bulacan po, kahapon po ang nalikas namin, almost 1,500 ang naging bilang po ng mga nasa evacuation center. Itong Marilao, Pandis, itong Malolos, itong Angat, yan po itong Kalumpit. Yan po at itong
4: Agunoy.
8: Bumawi.
4: Gov, Agunoy.
8: Meron po, pero hindi naman po ganun gano. Meron po konti lang. Hindi po kayo, katulad nga po sinabi ko, dito sa kalupaan natin, ay sa kalupaan ng Bulacan, hindi po ganun kataas. Wala pong mataas na nangyari po dito. Pinakamataas po dito yung mga, yung nangyari nga po, sa backsliding na, ano nangyari? Yan. Saka itong YouTube flash flood. Yan po yan. Pero bilis naman pong humupa. Hindi po ganun ka-ano na tumagal po talaga ngayon.
3: Opo,
8: so, ngayon po, yung mga nasa evacuation center po natin ay iba't baka naglilipatan na yun kasi kagabi, hindi naman po gano'ng ulan eh. Wala pong gano'ng ulan po kagabi.
3: May updated so, figures yan, ba, Gov? Na, kung ilang pamilyas na po, ilang pamilya po yung naka-evacuate so far?
8: All in all, yung mga tao na mga binanggit yung lugar ay mga 1,500.
3: 1,500 families applicants or individuals?
8: All in all yan. Pag-isama-sama yan. In total natin ng ating na-monitor po natin. 1,500.
3: Opo.
4: Sa ngayon po,
8: palagay ko ngayon, nagbabalikan na po iba eh.
4: Ah, nagbabalikan na. Pero so ibig kong sabihin, ang mga pangangailangan ay natugunan naman po?
8: Binigyan po natin. Yun po yung mahalaga kasi meron lang po tayong stockpile eh. May mga stockpile po tayo na 20,000 food packs po yan na nakabang po talaga yan. Yan po yung talagang mandatory.
3: Opo.
8: Kaya pagkatawag na pagkatawag, ano pa lang, paglipat na lang, binigay na po natin ng PSWD o ng Provincial Association. So, inatasa na po natin sila, ang ating PSWD o na i-monitor lahat at pagkatapos, ibigay na. Ayan po yan.
3: Opo, Gov, ngayon, sabi ng PAGASA, magtutuloy-tuloy daw hanggang dulo ng Linggo. Ano po? Ibig sabihin, hindi pa tapos. Oo. Tuloy-tuloy lang yung ulan. Paano'ng diskarte ng Bulacan?
8: Opo. Well, nakahanda po tayo. Ang ating pong PDRMC naman ay nakahanda po tayo. Lagi po nakamonitor dyan. At sa command center po, bilang chairman, ano po, ng disaster, eh lagi po kami nakamonitor po. Yan, kay Colonel Lukban, yung pong ating chief ng ating PDRMC. Nakaabang po tayo at dito naman nakikita po namin ang sistema na nangyayari po sistema ng panahon ngayon. Uulan, pero hindi po ganun malakas ha. Hindi po malakas. Tatitigil na matagal. O, pagka po ganun, ay okay naman po. At ngayon, yung angat dam po natin ay medyo naglalaman na po ng tubig. Nasa 1.6 na po. 1.6 na. O, kailangan po natin itong maglaman kasi pag hindi po ito naglaman, at inabutan po tayo ng tag-init by bandang October. Kasi October at ayon sa PAGASA, October, November, December, o lalo po yung November, December, medyo mainit po yan. Ano po? Medyo makakaranas daw po tayo ng El Nino. Ayan po yan. Kaya itong angat dam, medyo talagang binabantayan po namin kasi nag 1.5 po ito eh. Nag 1.5 po ito. Pag ito po ay umabot ng 1.4, ay kawawa ang Metro Manila, kawawa po. Kasi makawalan po kayo ng tubig dyan.
3: Oh, pero nakit na po, naging 1.6.
8: 1.6 na po ngayon.
3: Ah, 1.6 na, oh. May nagpapa...
8: 1.5, naging 1.8, and then 1.5, and then 5.8 and then 1.6 po.
3: Tama. Yeah. May mga nagpapabot, Gov, taga Kalumpit, Bulacan, more than 6 months na raw nalubog sa baha ang lugar po nila. Ba't kaya ganyan ang problema ng Kalumpit?
8: Yung tawag yun po yung San Miguel, yun nga po yung bandang San Miguel at hindi po nagkakamit sa may bandangan po yun. May ito po yata yun, yung bandang Patador. Kasi yun po talaga yung nakadikit sa Pampanga. Ano po yung lugar na yan? Ano po? Kasi yan po tumagayin yung backflooding po natin. Yan po yan.
4: Gov, sa maraming lugar po. Opo. Sa maraming lugar po sa inyong probinsya, ay yan lagi, o Kalumpit, 6 na buwan na ang nakaraan, ay lubog pa rin sila. Hagunoy, alam ko po yan kasi taga dyan ang bayaw ko. Ano po ba, na pinpoint nyo na po ba, bakit hindi resolve? O masolusyonan. Itong problema na ito. Mayroon po ba mga palpak na flood control project at mayroon po bang mga kumita dyan?
8: Ay, hindi ko po. Yan po ay nasa pamamahalan na po ng DPWH. Hindi ko po. Basta ang sa akin, ang sa amin lang po, may mga project po pala dyan na nalaman namin na I think dito Bulacan, yan po. Hindi po ba? Katulad nangyari noon, di ba?
4: Opo.
8: Mga nangyaring investigation, memang hindi nagawa. Pero ito po talagang lugar na sinabi ko. Itong sinabi niyo po kanina, Ma'am Doris, yung Aguno.
4: Opo.
8: Ito po talagang Aguno ay talagang bahayin po lugar niyan. Kaya ang ginagawa po namin ano dyan, yung mga proyekto, tinataasan po namin yung kalsada.
4: Ayun
8: po, may mga project po kami dyan, tinataasan po namin kalsada. Kaya ang nangyayari, may iiwan yung mga bahay. Kasi po dyan sa Aguno naman, ito lang po ay due to yung high tide. Yan po yan. Ngayon, kaya nga po sinadjust namin tatlong governor noon pa, last, I think 2 years ago po, itong tinatawag na mega dike, yung Coastal Road Flood Control o defense. Yan po yan yung tinatawag na mega dike. Mula po Bataan hanggang, ang suggestion nga po namin, Bataan to Cavite. Ngayon, na-actionan po ng national is Bataan to NCR. Yan po yan. So, pinag-aaralan na po ngayon ng national yan. At yan po, inanonsya ni Vince Dizon, ni Secretary, na magagawa ito. Kaya nga po, hiningan po kami ng feasibility study ang PDC. Yan po yan, para ito napag-aaralan. Because we suggested the feasibility study. Yan po yan, na gawin ito. Kaya, yun po, natutuwa naman ako dahil na lang ni Secretary Vince Dizon ng mga nakaraang buwan na ito ay malamang nasa plano na po na magawa. Ayan po yan, pinag-aaralan nila ngayon.
4: Sige, Gov. Mabuti naman po.
3: Hanggang dyan muna tayo, Gov. Thank you, Gov.
8: That is the only kasagutan po yan. Yan po na nakikita namin kasagutan para maharang ang haytay.
3: Apo. Gov, thank you. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay kayo po. Mabuhay mga taga-Bulacan.
4: Salamat po at mag-ingat sa inyo lahat.
8: Salamat po.
3: Mabuhay ka si Governor Daniel Fernando po ng Bulacan.
4: Eh, di ba artista yun?
3: Oo.
4: Oh.
3: Scorpio Nights. Pelikula niyan, partner. Oh.
4: Kumigiling-giling.
3: Singer!
9: Alerto sa Baha. The DZMM Special Coverage. Basta AM DZMM.
3: Mga classic yan. Chris Aberin ni Cassiano, magandang umaga sa iyo. At si Edner Villasis at si RC Castle at si Bing San at si Marilisa Ariola Pancho. Yan.
4: Yung mga katropa ng kapatid ko si Pam na sina ano ang pangalan? Ano nga ang ngalan nyo? Nanette Magno, ang aking amiga na si Patsing Hidalgo. Buenos dias, senyora.
3: Si Grace ng Video and Place, good morning. Si Governor Abeng Remulla, Governor Francisco Gabriel Abeng Remulla ng Cavite from North. Punta tayo ng South, partner, ha?
4: Yes.
3: Gov, magandang umaga po sa inyo.
4: Good morning, Gov.
10: Magandang umaga po, sir, ma'am. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa interview.
3: Opo, si Alvin po ito, kasama ko si Doris. Ano po, kumusta ang Cavite after nitong tuloy-tuloy na pag... Ngayon ba'y naulan pa rin dyan sa inyo?
10: Maulan pa rin ho sa ngayon. Meron po kaming mga affected areas. Yung mga affected areas po namin ay ang mga low-lying at coastal areas po natin. Kabilang po dito ang Imus, Kawit, Bacoor, Tansa at Ternate po.
3: Opo. So far, ilan po ang evacuees natin kung meron man, Gov?
10: Sa ngayon ho, may reported po kami 13,000 families po or 33,000 individuals.
3: Ah, opo. Spread over Cavite.
10: Yes po, spread over Cavite.
3: Saan ba yung hardest
10: po,
3: hit?
10: Mostly affected po are the towns and cities that I mentioned po.
3: Opo. So yung hardest hit sa inyo ay, anong bayan ni Kamo yun?
10: Ano po, Imus, Kawit, Bacoor, Tansa at Ternate ho.
4: Malapit-lapit yan.
3: Malapit sa dagat?
4: Hindi, malapit-lapit yan sa Metro Manila.
3: Ah, yeah.
4: Agad, no. Hindi naman kalayuan.
3: Pero by nature, yung geography ng mga ito, Gov, medyo mababa.
10: Yes po, mababa. So yung ano po, yung flood waters po natin galing sa mga bundok ng Cavite, pababa po ng pababa sa ating low-lying areas. At ito po ang nagkakause ng ating flooding.
4: Maraming sa low-lying talaba areas. Dyan, di ba, Gov?
3: Sa ano? Talaba. Malapit sa dagat.
10: Opo.
3: Tawi.
10: Nakawit po, madami hong evacuees, especially po yung malapit po sa ating Cavitex.
3: Okay. Yan, no.
4: Sa
3: ngayon, nahumupa na ba?
10: Hindi pa po eh. Malakas pa po ang ulan natin dito eh. Pero ano naman po, ang mga team ho natin nakahanda po tumulong. May roving teams po tayo para malaman ho natin ang sitwasyon sa bawat munisipyo o syudad dito po sa Cavite.
4: Okay naman po ang komunikasyon, ang supply ng kuryente at ng tubig?
10: Yes po ma'am, sa ngayon po, over the weekend po, may nareport po sa amin na 17 power interruptions, pero agad-agad naman po nagkaroon ng kuryente. Ganon din po sa tubig, nagka-problema ho kami sa baylen, pero agad-agad din po nagkaroon ng tubig ho ang baylen kaagad.
3: May pasok ba sa Cavite? Sa
10: ano ho, school? Ano ho, sir, sa nag-cancel po kami ng pasok. Today, kasama din po ang government offices. Gawa ng announcement na Malacañang.
3: Okay. Ayun. Pero yung mga private partner,
4: tuloy.
3: Depende sa kumpanya ninyo, di ba, Gov?
10: Opo. Depende po yan sa kumpanya at sila po ang mag-a-announce kung wala pong pasok ang private partners po natin.
4: Opo. Sa ganyang klase pong sitwasyon, Gov, wala naman po kayong panawagan ng tulong mula sa ibang mga LGU na baka sakaling gustong tumulong sa inyong lugar?
10: Sa ngayon po, wala pa naman pong nagpapadala ng tulong sa amin, pero kaya naman ho ng Cavite. Well prepared po kami at lagi po kami handa. Gawa ho nga ho ng ang Cavite ay palagi nababaha, so palagi po kami handa na magbigay ng relief ops at magbigay ng mga relief packs sa ating mga constituents dito sa Cavite.
3: Gov, aling areas ang hindi pwedeng daanan ng mga light vehicles, mga kotse, ano po? Kasi may balita kami na yung Cavite City ay na-cut off daw, hindi madaanan yung Cavite Manila Road dahil sa baha. Is that true?
10: Road clearing na po kami doon sa Cavite City and sa Noveleta, pero may mga iilang roads po kami na closed ngayon. Sa Naik po, sa Barangay Bukana, sa Sahan Purok 5, sa Naik Barangay Labak, Hulog Langit Street, sa Magallanes Poblacion 3, Panigian Road. Sa Magallanes din po, ang intersection ng East-West Road at sa Tagaytay po, sa Barangay San Jose, Tagaytay, Talisay Road po, ang road closures po namin.
3: Bakit ganun yung tubig sa Cavite City? Mababa din ba yan, Gob?
10: Yes po, yun po ang catch basin po ng Cavite Valley, ang Noveleta at Cavite City po.
3: Lahat ng tubig ay sa bundok, ang bagsak nun sa kanila.
10: Opo.
3: Akala ko nga Tanza ang mababa eh. Although yung Tanza, gilid naman ng dagat ngayon. Pag high tide, apektado
10: rin ho ang Tanza ngayon. At nagpapadala rin po kami ng mga relief packs doon. At close coordination naman po kami kay Mayor SM Atty.
3: Opo. Let's talk about some basic figures, Governor. So far, meron ba ang casualty, fatality sa inyo dyan sa Cavite? O sa awan ng Diyos, wala naman?
10: Sa awan ng Diyos po, walang fatality. Kaso ho, may nagkaroon po kami ng isang vehicular accident. Pero ligtas naman po ang na-aksidente ho.
3: Ay, very good. So ang asikasuhin lang talaga natin yung mga evacuees. Ano? Sapat correct naman po ang pagkain. Importante yan, partners. Mga unang araw pagkain.
4: Hindi pa rin sila nangangailangan ng tulong.
3: Kaya nga.
4: Okay.
10: Pero nagsulat na rin po tayo kay Secretary Rex Gatchalian para magpadala po ng additional food packs at medyo madami-dami ho ang mga pamilyang apektado po sa amin dito sa Cavite.
3: Ganun pala yon. So sa paunang araw, kayo muna bahala sa LGU.
4: Tapos walang makakaya.
3: Kasi partner, remember, breakfast, lunch, and dinner yun. Exactly. Kung ikaw LGU, sa totoo lang, mauubusan ka ng pera pag ganyan na wala kang ayuda from the national governor.
4: Samantalang ang national naman ay busy rin kasi hindi lang naman Cavite ang naapektuhan.
3: Pero may budget sila eh.
4: Yung trabaho niya eh. Tayo.
3: Yan trabaho niya.
10: Pero meron naman pong padala ang mga national government agencies natin na prepositioned goods. Ayun para po sa dating ng mga kalamidad na katulad ng mga bagyong ganito na dinala po ng habagat.
3: Sige, Gov.
4: Tanong kay Gov. Personal po ito. Personalin ko na po kayo. Gov Abeng. Abeng, yes, kayo po ba ay may kakilalang tao na ang pangalan ay Lorenzo Noel Sungalon?
10: Yes po ma'am, kakaibigan ko po ang inyong anak. Opo, magkalapit po kami nung high school po. Opo.
3: Kaibigan pala ni Lorenzo to. Very good.
10: Sa amin po tawag ho namin sa kanya si Sungs.
4: Sungs,
3: Bakit Sungs?
4: Sungalon siya.
3: Ay, ang pilit.